usihle khumalo ingoma ithi okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona noma selishonile kodwa kona kodwa ngambona uNkulunkulu okugibele yebo esebenza ngawe kweyami impilo nanamhlanje ke baba sengithe angifikeke ngoba loko enganginako sekwahamba kwahamba kwaphela ngithe mangihleli namhlanje yathi inhliziyo yami umuntu owayengenze kwasekuqaleni ngakwazi ukuba ngithole umsebenzi uNkulunkulu wayisebenzise ubaba uCwezu angibuyele ku ingakho ke ngilana ke sathi uCwezu linda futhi ukhulume phezukwe yami impilo

Shonila ngempela bafowethu ngixoxa lezindaba ngale kwaloko ngiyakukhuthaza nawe nawe makukhona into inkosi eyakwenzela yona wobuya uzobonga ubuye njengohana uthi ngangimi kule ndawo inkosi inginikezile loko engakucelayo loko ke kuyenza ukuba sivikeleke leso sibusiso futhi sande siluleke sibe side uyazi enhlizweni yakho ukuthi loko onako wawukuthole ngoba uNkulunkulu esebenzisa inceku yakhe ungabi isizwe esimbi esingabongi mhlawumbe kunoshintsho nje olukhona empilweni yakho ngenxa yezinto esiyikhulumayo la nangendlela nje osubuka ngayo impilo konke lokhu wakufunda la kubalulekile ukubonga enkosi ke ngihamba nayo ngike ngayibona bafowethu yenza izinto ezinkulu ezingakhulumekiyo ey'nkulu bafowethu ey'nkulu hey uNkulunkulu bafowethu usazenza izinto ezinkulu.

ngasemva kweminyaka ngeminyaka inkosi yakwenza ukuthembeka. Mawuzo phuma ekhaya uze kumuntu kaNkuluNkulu sengisho lo noma ke womunye nje. Ongaya kwenjoba nasi nje ukuthi angithunywanga ngedwa. Oqala uguqa ngedola ekhaya ukhuleke uthi inkosi ngicela ube nomusa kuloya muntu engiyocela kuye ukuthandazelwa ukuba lokho azokukhuluma noma leso sandla ayosibeka phezulu kwempilo yami kube ne turn around kuyoba njalo. Ngengambonake lo uNkulunkulu evula imisebenzi sekuphele more than 5 or 7 years. Umuntu engakase engasebenzi. Inkosi uJesu yabheka ngakuye. Yabheka ngakuye bafundi. Ngengayibona ithulisa imimoya emdaka, imoya engcolileyo. Izinto ebezikhuluma ezindlebeni zabantu. Ungalaleki kubantu. Abanye becindezeleka abafowethu awungingabala ntoni na. Sathandaza, sambiza loyo ophila kuze kube phakathi. Bayaphila kumanje. Abanye babe nezicele ezithile abazenzile befuna ukuthi i-deal leyo ethile engayazi mina ibe true iphumelele. Sambiza ophila kuze kube phakathi. Awu bafowethu sambiza ophila kuze kube phakathi. Uyathanda uthandi uNkulunkulu uyosebenzisa umuntu ukufinyelela kumuntu. Alo uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukusiza omunye umuntu. Ngengambona kabantu ngempela.

Ngoke ngiyamazi uNkulunkulu enceda esiza umuntu. Manta bam nina enifuna izikhala esikoleni kuma university ndingabala ntoni na? Kholwane uNkulunkulu nibalalela abazali mabethi ake sambe siyokhulekela. Nyombona uNkulunkulu kunemfihlo lapha ekubekweni izandi ingakho nalo izwi kaNkulunkulu. Ungasheshu uvume ukuba izandla zibekwe inombani ekhanda lakho. Kona into nje ekidinge nje ukungenelela kwesandla somuntu kaNkulunkulu. Promotion emsebenzini. Ukurejistwa emsebenzini ukhushulela imali idinga isandla. Khona into eyilungiswa uNkulunkulu mntanami. Oyohamba umhlaba wonke. Wenze konke abantu abathi kwenze kungakulungeli kanti idinga nje isandla somuntu kaNkulunkulu. UNkulunkulu ke unakutha lokho eyibonakalisa ngomuntu wakhe ngamaphupho nangembono kuwe. Efakazela ukuthi sukuma uye lapho engakhona. Ngikwamukela ke ubayathandwa kupheka eSentuzuma bese ngamukela banino. Umama uQaba uMandlovu seNew German ngiyakwamukela ke nawe. Makazomzi emlaza ngale kwaloko ngamukela ka umama uZethi Mqadi kuNkabinde Road kwaMashu. Ugogo uDinisa emolweni uMamsinari yena ke usembilo sibongiseni. Dube useBenwood ngiyamamukela ngamukela kuThuli Mabhida. Embumbulu kaDiamond ngiyakwamukela ke nawe Lindiwe Mtaka. Mtaka ke ukwaphi emlaza mangongoma Dlamini entuzuma kwa Ames wendoda mphele kwafelekisi bonke incwane yebo kwa ikwa mashu ngiyakwamukela Simpiwe Mkhwanazi eVerulam. Uma ke kunesimo oyithola usuphakathi kusona. Yabona isimo oyithola usuphakathi kusona esibuhlungu. Uze uthi ngcono ukufa kunalesi.

mtanam noma ngabe wena owazifaka kusona webafowethu nalabo abayifaka amen kodwa nabo bayadinga ukuba batakule noma ngabe babekhuzwa kodwa nabo bayadinga ukuthi kube khona ujipho ozobadonsa noma ngabe bazenza bona inkosi ayibaleli icala lamuntu bayadinga ukusizakala nalabo abazenza bona ukuthi bazenza bona kusho ukuthi abalahle Ngoba nabo bangabe inkosi. Ukwamukela ke umama uMaria Mathe ukwamasha ukuba

Uchero, Uchero, Uchere Maya. Makanya lapaka highway. Sawubona ndotana. Thando myeni e Phoenix ngale kwaloko ngicela ukwamukela ka Ntokozo. Mhm.

kade ngakugcina ngikuphathe kahle inkosi ngale kwaloko ke angithathe ke umama umsebeni ecotton lens ngale kwaloko nengusi nenhlanhla suke enquthu empofane yebo uthemba lakhe mbombo yena ke useposhepstone chabungiti eparkview yebo

0: bafowethu ekuseni nje zonke izindlela zakhe zilungile futhi ziphakeme bafowethu liyathenjwa icebo likaNkuluNkulu noma lingathembisi.
1: Your ways are higher than our ways.
0: Ivala ngawe ke bawinile bias. Kwesi isikhathi icebo lakhe lihamba emeveni. Kodwa simethembile umnikazi walo. Ngiyalibona lona icebo ukuhamba kwalo. Kodwa sithemba umnikazi walo kakhulu.

ume emhlabeni ukuthi kube khona into ekuthiwa ukukhuluma uNkulunkulu. Edala nje izulu umhlaba eqala nje ethi makube khona ukukhanya, akube khona ukuthi akuvela ukuthi umuntu waqala nje ukukhuluma uNkulunkulu. So konke ke okukhulume emva kokuthi uNkulunkulu esekhulumile makungabi namandla phezu kwesakho isimo. Awuhlala enhlizweni Jesu ngize ngikubone. 442.

Ngiyakhohlwa ukuthi ngithe isihloko ke ubonga labazalwane baseFilipu abebejwayele ubaba amthumelele umnikelo noma ngabe wayisuke engekho kubona ngaleso sikhathi. Lana ke wayeseFilipu, wayeseRoma, bona ke bemthumelela umnikelo wayusuka eFilipu. Lana ke base bemisile ke bethi hayo kwamanje hayo uzuthola. Uyolamba makufanele ulambe. Uthi ke kepha ke ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senize navuselela ukunginakekela kwenu. Yabona la uthi ngithokozile enkosini ngoba seniphinde naqala futhi ukuba nithumele iminikelo yenu. Uyabona ukuthi ke besebeke bayeka ke la. Mayiqhubeka uthi ke beninginakekela kambe kepha anibanga nathu. Uthi kona beningabantu abakade benginikelela kodwa kwahamba kwahamba nangalithola ke ithuba ubeka kahle ngakhohlophela. Angithi ezinye zeyincwadi umphostoli Paul wayebhale esejele. Amabandla ewamonitha noma ewakhulisa esejele abhala incwadi bese iyofundwa leyo ncwadi kulawo mabandla. Ama futhi lawo mabandla. Suke konakeleke ma uzohlulwa ukuphatha kahle ibandla. Ungaboshiwe ukwazi ukulibona every Sunday. Kodwa likuhlule uliphathe uyinciko. Le ndoda ke yona yayikwazi ukuliphatha liphatheke liqine futhi. Ngokuthi alibhalele izincwadi ingakho kuthiwa kwaba seFilipi, kwaba seThesalonika, kwaba seEfesu. Amabandla lawo ayeba seyindaweni ezahlukeneyo. Manje ke uthi ke ngiwamukele ke umnikelo wenu nakuba phela bese unqamukile kusho ke umphostoli Paul. Kodwa kunezinto ke ezibalulekile labafowethu ayiveza kuverse 11. Uthi akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Uyabona ukuthi sibuyela kusifundo selisa namhlanje. Uma ke ethi akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela uthi ukuletha kwenu umnikelo akusho ukuthi benuletha ngoba mina ngihlupheka noma ngihluphekela kini. Shobani umphostoli Paul uthi ngoba nangalesikhathi ebeningakwenzi ngaso ngazifundisa mina ukuba nganeliswe ukuhlala esimeni noma ngabe siyiluphi uhlobo noma ngabe sidalwe ubani. Ngiyonxolela nje uma lesi sifundo singaphezulu kweni. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngoba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Kufanele sikufunde ukwaneliswa isimo osuke uphila ngaphansi kwaso. Bafowethu imizi iphelile. Kwangena i-cheating kweminye. Ngenxa yokuthi izinto zingasahambi ngendlela ezayihamba ngayo esikhathini esedlule. Kuyenzeka kube owesifazane, kuyenzeka kube owesilisa. Tholakala ukuthi sekungena omunye umuntu emshadweni ngenxa yokuthi sebemnunusela ngemali ngoba lona phela akasenayo imali. Uthi ke umphostoli Paul ayikhona. Mina ngizifundisile nje ukukwazi ukuphila ikhona imali noma ingekho. Ngamazwi ithi ke lento lena yindoda yami noma ngabe inayo imali noma ayinayo. Umyeni wami lona noma ngabe uyasebenza noma akasebenzi. Unkosikazi wami lo uyasebenza noma akasebenzi. Ngizothembeka. Nalapho kukhona ithuba lokuthi ngingaphiwa imali aba yabantu besilisa kodwa ngizobonga noma ngazi ukuthi ngiyayidinga ngoba ngazifundisa ukuba ngikwazi ukuphila ezimeni zonke. Lento ke yokungakwazi ukufunda ukuphila ezimeni zonke ingene sathumela abantwana be-right kahle baya kuma-tertial baya ema-university bafike babona enye impilo lapha ukuthi

Manje ke lana uMpostle Paul uyamuzwa ke uma ethi akusiko ukuthi ngisho maqona nokuthi ngiswele uthi angisho lokhu ukukomplaina kwami ngokuthi kuke kwaba nesikhathi engazange nikwenze ngaso ukuletha leyo mnikelo akuzange kwangishintsha mina ukuthi ngingubani kinina ngoba ngizifundisile ukwaneliswa noma ngabe ngihlezi kanjani lokho ke ku verse 11 ubonile ngithi verse 11 akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngoba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani kubalulekile ukufunda ukuphila kahle ngentokozo noma ngabe isimo siyenqaba Lapha emnyango bafowethu kukhona amadoda akade ondla kahle izingane zawo. Kodwa ngoba kusemhlabeni la isimo sezimali sashintsha. Amanye kalawo madoda ayathukeka kumanje. Ngoba wasuke wazalisa uhlobo lomuntu wesifazane olunendlela eyodwa. Elibona ukuthi kufanele umntwana aphile ngayo. La uthi nje imali ayikho akayikholwa kwayona leyo. Kuna lokho angafuna indlela

ukuba aguglishwe noma akumbe abheke ukuthi uhamba kuphi uphila kanjani ukuze aqhathanise ukuthi ngempela ngempela ngabe lo muntu akanayo yini imali lolu hlobo ke lwabantu abanjalo abakwazi ukuba nzima noma ngathiwa unayo leyo nto encane wena njengendoda oyingaba yithukuthuku oyizamile usabe ngisho ukuthumela lokho ngoba ma ungathumela lokho uyothi ekuthatha kona lokho okuncane ebe ekuthuka kukho ngoba akakufundanga ukuba aneliswe noma ngabe uhlezi kanjani bafowethu angikhulumi la ngomuntu osuke engenzi izinto ngemfanelo ngamabomu uthola ukuthi yena impilo iright imali unayo ukuthi nje umuntu ongafuni ukondla kahle ngikhuluma ngomuntu okusuke impilo imjikele nendo ke ihamba ihambe izifike ngisho ebandleni uthola ukuthi ibandla lizonyakaziseka ngezimo ezithile nje esikhundleni sokuba labo bantu abangabazalwane bafunde ukuthi oh kusho ukuthi ibandla lakithi selehlelwe noma into noma ngabe into engafani neyalela bandla kodwa nathi kusho ukuthi sesehlelwe into ecishe ifane neyalela bandla lokhu akusho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngisuke kuleli bandla ngiye kokhonza kwelinye izimo lezi ezifikayo emabandleni kuyenza kube isimo esishaya nje ibandla lilonke kwesisikhathi kube isimo nje esingashaya i-leadership noma ubuholi balelo bandla akekho umuntu ofanele aflathele ikubo ngoba kuwukuthi akukho ukudla uthi komphostoli Pauli ngifundile ukuba nganeliswe noma ngabe ngihlezi kanjani ningakhohlwa njalo sekuyincwadi kwabase Philip chapter 4 siqale ku verse 10 sizoma ku 13 inkulu ke indaba uma umphostoli Pauli eseza ke ku verse 12 Uthi ngiyakwazi ukuba phansi. Uthi ngamaamazo uthi ngiyakwazi ukungabi nalutho. Ugcine nje ufisa, niyangizwa, ugcine nje ufisa. Adi ngiyakwazi futhi nokubusa ngamaamazo uthi ngiyakwazi ukuphila kungekho lutho kodwa ngiphile ngathi kukhona. Kanti futhi ngiyakwazi ukuphila kukhona kugcwele kuchichima lezi zigaba ngizifunde zombili angithi umsulusinda uthi ke ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi nokubusa kubalulekile ukuba thina njengabantwana bakaNkulunkulu sikufunde ukuphila esimeni bazali le mpilo enjengale kubalulekile nokuba sifake nakubantwana bethu ukuba bakufunde ukuthi akuzukuhlala kukhona njalo futhi akuzukuhlala benezinto ngendlela abafisa ngayo ngoba impilo iyaguquguquka uma ke ingane yakho ungayifundisi kanjalo izoba umthwalo wabo bonke abantu ezohlangana nabo endleleni izozitshela ukuthi bayayikweleta Makwenzeka ikhula ingena ebudlelwaneni izothi kufanele ibe sebudlelwaneni yona ibone ithuba lokwenza imali ngoba ekhaya uyifundise ukuthi ithola konke futhi ukuthola kalula wena ube nezinto kalula bese ufundisa ingane yakho ukuthi yona iphile ibusa eyintweni wena ongayithola ngokuthi uziphiwe Nawe ofukuzile wasebenza ukuze zibe khona bese uvumela ingane yakho ukuthi iphile impilo yokubu

sa kanti awazi ukuthi uhambo lusazoba lude lempilo yokubusa oyifundisa yona izohamba ihambe ishintshe mhlawumbe uNkulunkulu akubize nje noma kube nesehlo nje esizoyishintsha impilo besiqala iba yinkinga kwabanye abantu idlale obaba abadala abathile abangcolileyo izifake ebudlelwaneni namadoda angangoyise bayo ngoba izama ukuthola impilo entofontofo ngoba awuyifundisanga impumelelo uNkulunkulu akunikeze yona akakunikezanga ukuze ubulale iy'ngane zakho kodwa wakunikezela ukuze ufundise izingane zakho ukuphila ezimeni zonke umuzwe womuntu ethi angifunje iy'ngane zami zihlupheke ngendlela mina engahlupheka ngayo kuhle loko uma ukusho in good way ungekona ukuthi ufuna ukuspoila iy'ngane zakho kambi ingane fanele ibuye ifunde ukuthi kuyenzeka i-airtime ingabi khona ngoba uma kungenjalo izofunda ubugebengu bazoyinunusela nabafana abanemali ingane yakho yentombazane ngoba bayibona ukuthi inguthathekile bayithembisa ukuyithengela i-airtime bese buyalahleka nobuntombi bayo ibuye ngelinye ilanga ikhulelwe ngoba inomthaka bokuthi yonke into ihlale ikhona uphatheka kabi nje uma uthe kuyona ngithe imali yokuthi anginayo ukuphathe kabi ke lokho uzubuyele uzuhamba uyotsheleka imali ubuyele ekamereni layo uthi nayiki imali ihamba ibulale leyo ngane izobuya izoba inkinga kwabanye abantu mayifunde ukuthi no no naye usayi-answer njengo yes fani funde ukwamukela ucha njengo yebo lende ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngisho kubantu abaganileyo nabaganeneyo ukuthi kunesigaba esifikayo la impilo ingahambi ngendlela ofuna ngayo kwabanye yila kubonakala khona ukuthi umgano wakhe wawukhona yini manje ke umphostoli Pawuli la ujule kakhulu le ayikhuluma la uthi ngiyakwazi ukuba phansi kanti ngiyakwazi nokubusa abanye bafowethu konakala kwaphela ngisho imishado yabo ipheliswa ukuthi kwafika izimo kanti babengazilungiselelanga izimo kunesikhathi la ingane yakho izoke ifune ukuhamba nesikole sengikhuluma ukuthi mhlawumbe lokho okuhamba nesikole akuhlangene nendaba yokuthi kuyofundwa niyangizwa ukuthi nje kuyojatshulwa nje kuphela ujikajikeke-ke njengomzali ujikajikeke uzama indlela manje yokuthi ufane uthole imali obonayo ukuthi le mali ayikho ngempela unqena nje ukutshela ingane ukuthi wena awuzukwazi ukuhamba ngoba imali ayikho iyokhukhumala-ke le ngane endlini ikhukhumale-ke izivalele endlini idinwe uyophuma-ke ufukuze-ke manje uhamba uya kwamanye amakhosikazi uyocela imali ngoba ufuna ukujabulisa le ngane ezobuya ibe yinkinga kwabanye abantu ngoba maduzane uzofa wena ngoba kumanje unezifo eziningi zobudala ezikuhluphayo o-BP inhliziyo ngingabala ntoni na izosala nobani le ngane oyitotosayo lento ke ihamba izifike ngisho endodeni ithi angithandi ukuthi unkosikazi wami angabini unkosikazi wami aswele kodwa lo mcabango wakho omuhle kangaka ungambulali lo wesifazane uthi uzama ukuzenza muhle kuyena ngoba izehlo zingaqhamuka noma yinini ziyishintshe impilo kanti yena akekho ready

Oh, okay. Akazukwagibela yena umama amatekisi. Amakhuyi coupon lebhasi akazukulithatha yena uzoba uUber uzomthatha umise emsebenzini abuye ngoUber. USathane uyosebenzisa leyo ndlela obuyisebenzisa mhlazana ungenamali ukuze loyo wakho wesifazane akwazi ukufinyelela emsebenzini. Uyomodela abantu abazoqhamuka noLift. Ngoba akakufundanga njengabanye besifazane nje ukuthi ahambe ayoma alinde itekisi akhombe itheku. Udaya ufuna ukuthi le yakho imamazi ifunde impilo eyilolo hlobo kanti uyambulala. My prayer namhlanje kuseni ukuba lesi sifundo simthole umuntu esizomsiza. Ngiyazi ukuthi ke yilona naloyo naloyo ongilalele makakuthathe akubeke ngakuye esimeni sakhe noma ngabe angisithintanga mina manje. Ngithi ke noma ngabe ke uyamenzela izinto kodwa ungambulali.

ukuphila kuleso simo. Amemazi ngomposteli Paul uthi kuwe kwaba nesikhathi la bengiswele khona imali. Kodwa noma kunjalo angizange ngaba umuntu owumthwalo kinini abazalwane. Ngizamile nami njengendoda ukuthi ngingakwazi kanjani ukuziphilisa ngalesikhathi nina base Philip ebeningathumeli ngaso. Ngoba ngizifundisile ukwenze njani ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela. Yingakho ke bese ethi kuverse 13 nginamandla okwenza konke awu bafowethu. Ngaye ongiqinisayo. Awu. Hayi ongikhululayo. Kodwa ongiqinisayo. Uma ufunda izwi kaNkulunkulu ngithi incwadi yabase Corinth. Kanje iphi le ncwadi?

ke anifike lwanga ukulingwa okungenjengo kwabantu yo anifike lwanga ukulingwa okungenjengo kwabantu ngamamazi uthi kuleli bandla seCorinthe lento enehlelayo akuyona into engabehleli abanye nabanye bayehlelwa uhlobo lwalento enehlele nani nezinye izingane ziyagulela umama wazo namanye amadoda ayagulelwa amakhosikazi awo loku akunikezi lawo madoda ilungelo lokuba ajombe uthango aye kwenye indawo anifikelwanga ukulingwa okungenjengo okwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu alisho ukuthi akayikuvuma ukuba nilingwe nje lithi akayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu ngamamazi uzovuma nilingwe kodwa ngeke kube ngaphezu kwamandla enu ngamamazi ke mawami dadewethu akuyona into entsha le eyehlele umshado wakho namanye amakhosikazi ayabhekana nalento obhekene nayo lokho akusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba uthathe imithwalo uhambe noma ngabe kuyinto embi ebuhlungu ongahambisani nayo kodwa funda njengoba nomphostoli Pawuli ethi ngifundile ukuphi

0: kwaqhubeka isikhathi kwaze waze wahamba waya le layisebenzela khona kungenzeki lutho. Kwabuye kwalandela ikhansela uLoguze uMkhize. Naye wakhuluma wasithembisa la ka 13 ukuthi amanzi azobese khona. Kuze kube manje lutho. Kwaphinda kwalandela uXaba ngithi kuwo lo 2025. Mhm. Wabala zonke indawo nako ngolweni yonke indawo kodwa kuze kube manje akukho ngisho ipipe esekutshengisa ukuthi kukhona into ezokwenzeka. Manje asazi ukuthi kwenzeka nemhlangano ayibizwa sitshena ukuthi kuqhubekane into ethuli nje la eMjinyathi kodwa asazi ukuthi kwenzeka.
1: Okay. Hey, yeah. Inkinga le because indaba yamanzi inkinga nje ke eThekwini. Namaphethelo bathi ke siyabona kukhona indawo ke elungiswayo nezakhiwayo kuthiwa kamanzi azokwazi ukutholakala kodwa ke namanje lutho akatholakali kwezinye indawo. No, kuyazwakala. Ikhansela leni why lingayibiza imhlangano?
0: Angazi sengahluleka. Ngithi ngingi office ngingalifici ngibuze yona leyo nto makwenzekile ngalifici ne phone angimangithi ngiyalifonela alisayibambe ngithi selayibloka ne number sengavele ngakhansela ngayeka
1: walivotela kodwa le khansela
0: ha ngalivotela since 1956 ngivotela u-ANC ukushiya kababa ngadlithwa
1: okay mhlawumbe sithi mhlawumbe since 1994
0: How we
1: my daughter. Ay glungile. No, siyabonga. Kuyazwakala.
0: Okay, ngiyabonga nje mama.
1: Ngiyabonga. Thank you. All right, 24 minutes after 7. Ukhetho ngomhla ka 4 November eNingizimu Afrika. La ke siyobhekana ngqo ikakhulukazi ke namakhansela. So ke uhulumeni ke basekhaya ke la. So ke siyothola ithuba lokuthi sikwazi ke ukuvota. Cishe sivotela abantu ke esicabanga ukuthi bazokwazi ukuthi ke basisize. Kuyinkinga ke lezi ke sisuke ke sibhekene ke nazo. Ukhumbula ukuthi ke labo bantu baye balekelele ekusumeleni ke njengomphakathi. Ngiyakubingelela kuseni kunjani?
2: Hey, Nkolisi khamba kanjani futhi?
1: Ngiyaphila futhi ngezwe kuwe.
2: Akukhulona nembe.
1: Sure, yes nembe.
2: Ngiyamukufuna ukufaka incwadi manje nokufakatha nje engena manje.
1: Yeah.
2: Ngifuna ukukhothisa phezu. Umpilo uma umfonela ucinga ngalibambi. Uqala lokho. Angikhumbule emalomhlangano nabantu basemadike eTwaleni. Yabona eTwaleni indlela esambe esemgodi ngayo. Yabona ecabazini awukho mfethu kunemgodi la. Njalo phezu phela sihlezi.
1: Ikhansela. Yabona? And then bese ngiyalifonela ikhansela. Lifike studio ikhansela. Yabona? Then bese ngivula ingcingo. Nginikeza wena ithuba because ngisuke ngifuna ukuthi ulitshele ikhansela lakho. The way kade ungitshela ngakhona sonke lesi sikhathi utshela mina, yabona? Then uma usulitholile ithuba wangena. Uvela ungena uyincomele nje ikhansela lakho, uyabona? Uthi mawukhuluma nalo uthi hayi kodwa khansela siyabona uyasebenza kodwa siyacela khansela ukuthi usilungisele nalapha yana kodwa umsebenzi wakho siyawubona khansela uyabona but then ngesikhathi ukhuluma nami awuzange uzuyisho yonke lento ukuthi uyobona umsebenzi wekhansela uyabona nje ubuqinise namazi ukuthi hayi no ikhansela lenu yanilifuni ukube bekuyanga ukube mina benginamandla okuthatha isinqumo ngakusasa bengizovele ngilikhiphe lelo khansela ngoba ngizwe indlela okhuluma ngayo but uma selikhona ikhansela sekufanele ukukhulume nalo ayengeke then uzokhuluma ngenye indlela kusuke sokwanakele iphi yini lengaka kwenzakaleni uyabona yini siyawasaba amakhansela noma mhlambe siwahlonipha kakhulu I'm not sure noma le gama lokuhlonipha kakhulu lingena kahle ni la uyabona but ngizama ukuveza lento ukuthi amakhansela avotelwe yithina in fact obasi baba khansela ithina right if kukuthi khansela lenzi kahle then ilitshele nje ukuthi no khansela wenzi kahle si right so kusho ukuthi kuzomela sizama ukuthi okhansela olulandelayo sithola umunye umuntu because awenzi kahle yabona mhlawumbe mangase kuthiwa indlela osukukhuluma ngayo mawukhuluma nami si engage nje ngama issues yona indlela oyisebenzisa mawukhuluma nekhansela surely endaweni eyiningi amakhansela ngakwazi ukuza ukuthi no mina abantu bamba diniwe

0: Okay, good morning.
1: Hawu, good morning njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Siko.
0: Sure.
1: Ukhuluma nomphezulu la ngothi alo wabafona nje ukuthi ngisizakale Christmas, ngiyabonga.
0: Sure, yes, yes, yes, sikhalazela, siyabonga kwethu.
1: Yeah, wabo mfethu. Hayi, ngiyomshekiselani kodwa ngokuxoxa babantu.
0: Yes, angithi khabazela izinto lezi zinto esizwayo every day and okumnandi amakhansela ayafika cishe enhlelweni ezahlukahlukene, uyabona? And abantu bayalithola ithuba lokukhuluma namakhansela.
1: Hayi futhi hayi wena Jobana, hayi ongikhonzela na uDr. Cindy, uyazi ukuthi ngikhuluma ngani, ngikhuluma naye, ngiyakuthi ngangisiza kakhulu.
0: Okay, sure, yes.
1: Yeah. Hayi ngivula ukusho wena uBhuti Mhlongo ukuthi hey, khona ngizwa le ndaba eyomuntu oze wayoshonela le kwabakwethunyeka ukuthi bathenjiswe umsebenzi nani.
0: Mm.
1: Ukuthi abantu babesakwazi ukuthemba abantu abanjalo, baqhubeke nokubathemba abantu abanjalo, kodwa babakhohlisa ngale ndlela. Ukuthi bathi babathumela umsebenzi bathi bayobabulalisa, siyozaqhubeka nomthemba omuntu onjalo. Usuke ingqondo yakho isebenza kanjani angazi, nganoma mhlawumbe ngibika kakhulu uma ngibika kanjalo, kodwa uyongixolela. Kodwa nje ayi ungibeke into yabantu bepolitiki bandla, mina angi-right ngabo nje bayi.
0: Akukona mhlawumbe ukuthi sifuna impilo engcono for iy'mpilo zethu nemindeni yethu. And makukhona mhlambe la ubona khona ukuthi hayi ungathi khona ithuba la noma kuyathembisa and then bese uyaxhuma uyalithatha.
1: Eh kodwa buthi uma usungikhohlise ngale ndlela, ngoba phela umuntu ocabanga kahle mangabe asebe kwazile ukuthi abantu bakhohlise ngale ndlela, kumuntu okwazi ukulalela nokwazi ukubona izinto usakwazi ukuqhubeka nokuthemba abantu abanjalo, inombuzo wami lapho.
0: Mm.
1: Mawuzo ngithembisa okunye kanti yongezisa okunye ongangitshela ngakona. Ngiyifike ngakwazi ukukuthemba ngezwe mawunjalo.
0: Mm. Yeah.
1: Hayi kuhle futhi into, hayi kuhle nibe mile right futhi angimane ngingakugcina ukufona ngaleso sikhathi ngalowo mnyaka engangikufonela ngawo. Ngiyabonga kodwa ukuthi ngikwazile ukungena namhlanje.
0: Ngilongile buti, siyabonga kakhulu mfethu. Thank you so much.
1: Ngiyabonga Jobani, ngiyabonga
0: buti. All right, 7:40 sona skhatsi sakho umsakazo yizwi lomzansi uhlelo imbizo. Khumbula ukuthi ke after 8 sikhuluma indaba yethinta ke umthetho. Umpumelelo kaZikalala, yes, uzobe khona ke studio, uzokwazi ukuthi ke engeje ke nawe kuma issues ke lawa thinta zona ke zomthetho. Now abantu baka mashini namaphethelo kuthiwa kunabafana ababoshiwe. Right, bawuthula abafana. And labafana labe bekade bezenza ke odokotela lapha endaweni yakamashu. Hey kodwa Nkosi yami, sengicabangela udokotela wethu nje uZulu kuleya ndawo. So kuthiwa ke bona into ade beyenza bebedayisa izincwadi. Okay? Izincwadi zodokotela. So kuthiwa mawufuna uglove emsebenzini usuku lodwa bebekunikeza ngo100 rand. Uyabona? Well uphelile ku 10 years ke makwenziwa uphenyo beyenza lemigilo ngane yabo, uyabona, kokunye bakathi 150, uyabona. So ugora ke manje emsebenzini bebefona ngempela ucingo ngathi ke lungena kuyena dokotela, uyabona, bebefona emsebenzini beconfirma ngempela nobaqinisekisa ngempela. Now I know ukuthi bakhona abalalele njengamanje abayithenga lezi incwadi zodokotela. Yabona lo lencwadi dokotela leyo kulove emsebenzini oyithenga lapha kamashe khoneni. Uyabona lapha kulwamuza akunabafana bakhona. Yabona nje kunencwadi ezimbili la eka Dr. BB Sibiya. Kanjalo ke no Dr. FI Solomon. Now odokotela bangempela labo but kuntshontshwe iyincwadi zabo ngokujwayelekileke lokuye kwenziwa abasebenzi laba basuke besebenza kubona odokotela and lokhu kulimaza ukuthenjwa kwakhe udokotela and umsebenzi uyaphela kubantu laba basuke bethe bacela umsebenzi ngenxa nje yobugebeni. Sawubona.
2: Awu sawubona buti Mhlongo, yaphila ezweni lomzansi.
0: Ngiyaphila mfethu, ngezwe kuwena.
2: Naya ngiyaphila mfethu, yazi angiqondile ukufona.
0: Sure.
2: Kodwa ngifuniswa yile ngxoxo ikhuluma manje. Uyazi ukugebengu mfethu angeke kuphele because kuhleze kunabantu abazo support ukugebengu, okusho ukuthi into ebhedayo ihlele khona abantu abazoyi support.
0: Mm.
2: Just imagine udokotela. Udokotela nje mfethu umuntu obalileke kabi. Kakhulu kabi kodwa khona umuntu ozovele a lento nje athathe

0: esilokusikhunjuzwa yona ukuthi kwake kwenzeka kanjani, lake lachitheka kanjani igazi. Yolona.
1: Ngiyakuzwa baba. Siyabonga kakhulu fa. 12 minutes before 10 ekseni. Mawukuthi usanda kuvela umsakazo mhlawumbe usanda kuvuka. Angikubingeleleke ngikwamnyele ohlelweni nakubo phuzile ukuvuka. Kodwa ngenxa ukuthi angisazi izizathu. Angibonge kakhulu nje ngibonga ukuthi usukhona. Sawubona. Izwi.
2: Mama njani?
1: Siphilile njani nina?
2: Sikhona. Usenzolisha ke mama, usenzolisha masana, usenzolisha manje.
1: Banjani abantu ezwelisha kodwa bakithi baphila?
2: Hawu, umsakazo wami. Baphila abantu ezolisha sisindi, baphila kakhulu ezolisha nje, bonke abazali bonke nje ngiyabakhonzela phela ngisawena wesisindi.
1: Hashtag ikhuzeka, ukhuzani namhlanje?
2: Hashtag ikhuzeka kula bantu sisindi sheze abathanda iy'ndaba zabantu, bakhuluma izinto abangazazi, baneendaba zabo, ngithi abakhuzeke.
1: Uthona bangayithandi iy'ndaba zabantu.
2: Hayi, uhlakanaphi iy'ndaba zabantu? Uthi nakezakho iy'ndaba sasasa.
1: Ngiyekuzwile baba, siyabonga. Sho njalo ke lensizwa uthi cha ngempela phuma kwezabantu uvele ubheke zakho. Zingcono kakhulu ezakho. Ake sibheke ukuthi uthini nomlaleli hashtag khuzeka Ntombi kaMfino. Ngiyabingelela. Uthi ke kuyiholiday nje ekuseni ngithi abakhuzeke omakhelwana ababoleka imali uma ngabe sekumele bayibuyise. Babike izinto eziningi abantu besifazane laba engikhuluma ngabo. Umhlali lona Z section emlazi. Kulungile ke lapha emlazi, siyabingela kakhulu. Lapho ke kozethi asiphinde futhi sami siyoqalaza ukuthi uthini umlaleli ngalesikhathi ethi hashtag khuzeke. Asigijime futhi sobheka ngapha kuma voice note uthi wona ami kanjani.
3: Sisindu njani, uyaphila? Ngiyaphila sesayi. Ukhuluma noabongile la emhlabonzima. No, ngifuna ukuthi nje happy delicious.
4: Yandingelela okhuzwini. Yandingelela uzwinto mzansi. Ifisela umzu.
1: Right, uyabona ke le myalezi ingene late. Asiphinde siyobheka nangomunye umlaleli ukuthi uthini, ngoba sesiphume ngempela kwabazalwayo manje, kodwa sesingene ke kule ngosi la sithi khona hashtag khuzeka. Sixolise kakhulu ke wemlaleli bakithi, sesiphume kwabazalwayo manje sithi ke hashtag khuzeka. Njengalo mlaleli nje usebhalile uthi ngiyabingelela ezweni lomzansi, ngicela ukuthi ke ngikhuze nami. Uthi ngicela ke webodade wethu ke siyeke ukuthi nje sivele siphuzele emgaqweni. Uthi ke singamantombazane sisibunganisa nabantu. Kusho ufikilwa kaMbele kwaF kwaMasha uthi hayi bo webodade wethu, ake sikhuzekeni siyeke ukuphuza, siphuzele emgaqweni.
5: Hashtag khuzeka. Ngiyabingelela weMadlaba, ngikhuza abantu laba abaphathe ibhamu, abashayela bephethe ibhamu noma ngabe sisemthethweni noma asikho emthethweni. Uma ushayeliswa umuntu kabi, asikho isidingo sokuthi uyombuza ukuthi wehle emotini yakho uphethe isibhamu uhambe uyobuza umuntu ukuthi ukushayeliselani kabi. Uma usuphethe isibhamu phela usuyamhlasela, uzokuphendula kanjani ukuthi ukushayelisele kabi? Ngithi musani bakwethu ukushiswa ibhamu, lezi insizwa eziyinsizwa ngeyibhamu. Ungabi insizwa nje uwena, uyinsizwa ngoba lakho uphethe isibhamu. Ushayeliswa umuntu kabi, usuwehla uphethe isibhamu, uyombuza ukuthi ukushayeliselani kabi, usuyamhlasela phela manje. Uzophendula nini ukuthi ukushayelisele yini izizathu akushayelise kabi? Uma usuphethe isibhamu usumhlasela, ngoba uzovela akhiphe isakhe nabese sibona amanyala. Ngiyabonga Madlaba.
1: Asibonge kakhulu baba. Uthi ke hashtag khuzeka. Mina Madlaba ngithi ke abantu besifazane abahloniphe amadodana abahloniphe amadoda abo. Uthi ke nawo ke futhi amadoda ahloniphe iy'thandwa zawo. Angimonge, kusho ke uBonga. Uthi ke ulapha ya kwaBB ngaseMarikana. Ngiyakuzwa lapha eMarikana, kuphuka lapha eMarikana. Masinde bakhuzeke labantu ke bokufika abakhuzeke abahambe ngempela. Uthi ke hambani bani bokufika obhalile umzo wakwaNtuli, uyena ke osho kanjalo. Asiphinda ke sizowabheka nangumlaleli.
6: Mayibonge Madlaba ekuseni, bingelela izwi loMzansi lonke, balaleli bonke. Madlaba bakhuzeke abantu. Ukuphatha iy'khwama ezimnyama zakwaWoolworths, abake bafiyeke le nto abayenzayo uma beyimicimbini nasemngcwabeni. umuntu

0: esiyabuya isikhwama siyasindwa siyasindwa, kubekwa amakhekhe asehambile amakhekhe singekawatholi tafuleni, kubekwa ama-drinks seshone ngaphansi kwamadolo ama-drinks phansi kwamatafula. Hawu, sekubanga selilele ngecala i-2 liter asikaze siphuze. Wena juice awuseko, aye abakhuzeke abantu, khuzeke abantu. Hamba nesikhwama sakho buze naso esincane sokuya emngcwabeni noma emcimbini goduke. Hayi ukuthwala. Khuzeke abantu ekuthwaleni. Useyakuceba ke manje umuntu lokho sengiyahamba, sengiyahamba. Usuyahamba, yes, hamba usivalelisele noma ungavalisi uvalisa ngefoni kuthiwa ngibonanga ukuthi ngihambile. Ukuripota lokho ufuna inyama, ufuna i-drink, ufuna ibhodlela lakhe, ufuna khuzeke abantu. Woza nesipheko ubone ukuthi ngikunikani mosuhamba. Woza nesipheko ubone ukuthi ngikunikani mosuhamba. Hayi ukuthi konke kuphelile. Amen Madlaba, mangazi umzimlazi kwa B.
1: Madlaba, ngiyakubingelela. Ngithi khuzeka wena osuka endlini kini nemali yakho, uhambe uye ekhontenini yeshangani uthengise inkwa. Uma uqeda ukuthengisa inkwa bese ulishiyela umlayezo ukuthi lihamba nini, ubekile umhla ka 30 June. Umunye uthenga i-airtime uzobuza ukuthi lihamba nini, abahambe sekwenele. Hayi, lengichazileke ngoba lithe hayi sohamba nawe, lisho nje kanje. Ngithike bafowethu, yazini ukuthi lento le yokuhambisa abantu bokufika inabantu abayihenglishayo. Msana ukusikhombisa manje ukuthi mhla ka 13 nina khona enizokuvandarize. Sihlahla samabhenca lo ngqobo, ula eMaran Hill eLuganda. Mawuthanda ungasho nje ukuthi uhlanganani. Ngiyabonga.
2: Unjani sisi Masindi? Siyaphila thina. Hawu hashtag akakhuzeka umakhelwane. Akayithanda ayithanda indaba zabantu okuwesa indoda. Akuyena umuntu esifazane.
3: All right, hashtag ikhuzeka. Asiphinde soqalaza nangomunye Masindi. Ngiyakhuza umzali mina bakithi. Mangabe ke o-air off avela sebenze nje kakhulu kanti umqashi wakhe usuke the akazophumula kumanje ke uthola ukuthi ke uyafukuza uze ke ahline engafuni ukungeneka. Umzali loyo, hashtag khuzeka mzali, kuthiwa phumula ekhaya. Wena mzali kuthiwa phumula, ngathi ngiyamuzwa ke phendula ethi ngizophumula kanjani ngoba funa ngiklinisise kahle lendlu. Angithi ke abanye bakholele kutheni funeka kline ngempela, klinisise agudluze nezinto ngoba phela uzothi angithi anigudluzi, ngenze njani ke, ngcono ngiyibambele. Hashtag ke uthi ke khuzeka, kunomkhuba ke engukhuzayo wokuthi uma ngabe usudlulile emhlabeni usuke ke usuphumulo. Lokhu kwe kwenza ukuthi abantu bacabanga ukuyibulala ngoba ethi uyaziphumuza, kusho the soul brother Thuli. Uthi ke soul brother uba nosuke ethi ngempela usuke uphumule. Uyawukhuza ke lo mkhuba. Yizo sabona. Awuye hey ntombi kangilishi. Sabona.
4: Eh ntombi kampino.
3: Hawe, na ingqole yethu uyaphila ngqwele.
4: Usuka madoda ukhona phela madoda uphila manje bathi bhuku yase ndoba manje lo makhaba kade
3: ukhomela. Ayiqedwe inkosi njalo. Gawula ubuyele nganeno.
4: Yebo, yebo kunjalo dlaba.
3: Ehhe.
4: Uya dlaba ngithi akayikhuzela izindaba zabafana.
3: Sezenzeni.
4: Lezi ihlale idolo okuya ikhuza i-drink ebomba. Abe drink ebomba uthi hafa kwani yadrink ebomba ofuna ikhuza ngabe likhulu noma yini lehli esoyiphuzwa. Njengamanje ayavuleka.
3: Kwenzekalani manje?
4: Amathuba emisebenzi ayavuleka. Njengoba behamba abantu bokufika ikhala izosala idinga abantu abazosebenza zonabe ibhale. Njengamanje ngithi abakhuzelela bahlale nokuhlala ey'tolo, abavuke bezibambe, abavuke bebhukule, bavuke imizwa bethu ukuthi lingabi nokukhothini abaningi. So into esizoyenza njengamanje into ezomfica esesitolo izophatha imbubu, simbuzo ukuthi ufuna anda itolo phela amathuba esezavulekile. Uma nje nje uthaba khulu bese itolo ngoba manje ngisebenza ngoba manje ngisabe nokwala nje aphoko abantu abasebenza itolo bafuna le itolo.

abelo ufike uzoqinisa imsipha uphinde uzokwazi ukuqinisa amalungu omzimba uphinde ukwazi ukuqinisa amathambo maseke usuzogcoba le herbal pain okuyiyona ke eqeda inhlungu eyisemzimbeni ziphele nya kunento kwesifake phakathi ku herbal pain ewumuthi ukuze lezi nhlungu njalo uyasuka ukuthi uhlala phansi uhlala kusofu uyayiphosa embhedeni umuthi uyasukuma fa uzuthole udondolo lwakho noma belulethinduka ukuze ukwazi ukubhalansa kahle kuba inkinga nje kusuma embhedeni ngenxa yamathambo usuphila ngamaphilisi lawa eyinhlungu engengiwasho ngegama bayawazi-ke bona lawa buhlaza Woza uzothenga le herbal pain uthenge umhlabelo mase uzothenga ingqungqulu le yokuchatha ekhipha konke ke ungcola kuwena ngaphakathi naleli qolo ohlezi ukhala ngalo njalo kanti naleli uma futhi wena uthi baba angithandi ukubukeka ngimdala ngendlela engimdala ngayo vese sengiyavuma nami iminyaka phela isiminti angithandi ukubuka sekungimdala ngisafuna mke ngibuke ngisemncane ngoba phela nangendlela engigqoka ngayo ngiyayithanda ngoba ngifuna ukuthi ngingasheshe ngiguge woza-ke phela sikhwini nobhoko nami ungibuka njela ngigugile ontanga yethu uma usubabone banjani kodwa uma usubuke mina ungaphika uthi ontanga yethu nganxa le khombo leyobuso okuthiwa ikhombo ye-face wash ikhombo ye-vitamin syrup ikhombo ye-face scrub ne-vitamin C lena engigcoba kumina ebusweni noma kuthiwa khona iy'nduna enginazo ngivele ngigcobe le-face bani i-face wash engiwasha ngobuso ngiphinde ngizogcoba i-skin care egcineni okuyisoda esikwazi ukulifta ama-shocks ey'hlathi ungathi ukuthi ubukeka usemncane kodwa ubukeka usumdala ngenxa ukuthi iy'hlathi zakho sezavele zayiwela zona ama-shocks ala y'hlathini so abakhona umugqa ola kuwena yindaba na nezinto okuyidliwa kwamanjena ziyagugisana hamba uyothenga leya khombo yobuso uyongibuza ungiphalulemi uthi ngicela ikhombo nje yobuso lene kwenza ubuke kusemncane bawukubuka mina nomsakazi uyangibona ukuthi iminyaka ihambile sengaze ngaba impemvukazi ngisho ekhanda kodwa angeke ungibeke eminyakeni yami lene eminti kodwa nawe uyeza mlalo ukuthi yikhehla vesi lele nale besi yakhona uyeza ukuthi ihambile iminyaka abafuna singagugeki ngokushesha nawe-ke owena obona kuthi useneminyaka ewu-40 kodwa usubuke kathi uneminyaka wena elako-60 noma eko-50 woza uzothenga le khombo yobuso ngithe ufike uthenge inasingana i-stretch mark sopho maze uthenga i-skin care maze uthenga i-face wash maze uthenga le-face syrup leyakhona ne-vitamin C ekuthiwa i-face vitamin C okuyiyona eyenza ukuthi ubuso bakho bube nomsoco bube nale dating umuntu mekubuka engaze efise sho uyibamba ihlathi ngenxa ukuthi le nto ikwenza uthandeke ubuke futhi uney'hlathi ezinhle ezinale dead dingi woza-ke bungafundi siguge beguge abathanda ukuguga bona baguge othandayo mase ngibe ngizoza ngithi kumuntu othi baba ngiyakuzo lokhuluma ngendaba zokuguga mina into zama zingihambeli kahle baba ngiyawufuna umsebenzi angiwuthole baba noma kuthiwa ngiyawuthola umsebenzi ngithole umsebenzi lapha engizovele ngisebenze izuku encane masuyangiphela umsebenzi baba sengikwenze konke ngawenza amalati baba ngaze ngasoda ngakwenza bona kodwa kumnyama nje angazifanele ngenze njani baba lapha ekhaya ngishiye iy'ngane zami sezizaphela umsebenzi zonke into ebuhlungu kakhulu ey'ngane sengathi seyithanda ukungena kakhulu ey'mbizeni zikafalu heyi ngendlela iy'ngane zami eseyiphuza ngayo angazi kwenze njani ngiyacela wena ubona ukuthi nanku umndeni wakho uzohlakazeka nanku umndeni wakho ubona ukuthi wena once wahamba emhlabeni awuboni lo muzi uyophinde uqhubeke nokuphila
ngendlela uthi ingane zakho zonke

0: lomzansi.
1: Alright, emsakazweni izilomzansi ku 90.3 FM sihlabela phambili. Sithi ke izwa umehluko sibekela phaya ku Dr. S Ndlovu namhlanje. Sikhuluma ke ngomthelekelela weidakamizwa empilweni yomuntu namhlanje. Unandaba ke sibukayo leyo naye ke u Dr. S Ndlovu kuona ke umsakazo onqa phambili izilomzansi. Sibonga kakhulu ke kunokuphiwa kwamasondo neindaba sinikeze zona zokubona ke kwalo ihora leshumi nanye. Asigijime ke siye laphaya ukhumbule ke mlalela amanqampunqampu asizuba nawe asizuba naze ifinqiwe. Siyaphike manje silimangisela phaya ku-Dr. S Ndlovu yena ke esiyoxoxisana naye ngalesi sikhathi emsakazweni wakho ulalele izwi lomzansi. Sithi ke izwi umehluko kulomsakazo wakho onqa phambili. Mawusanda ke kuvulela siyabonga kakhulu ukuthi ukhethe thina imsakazi ikhona. Imsakazi eminingi kangaka kodwa wakhethe 98.0 FM. Kulayini wethu sesinaye u-Dr. S Ndlovu siyokhuluma naye ngasokele sikhathi dokotela. Sikubingelele sikwamukele emsakazweni izilomzansi FM.
2: Sinibingelele nabalali bomsakazo sibonga nethuba.
1: Siyabonga kakhulu doctor namhlanje kulesibili kumhla ka 16 we holiday siyabonga kodwa ukuthi sikwazile ukukuthola nakuba kuyi holiday namhlanje.
2: Yebo siyabonga kakhulu.
1: Siyazi ke ukuthi namhlanje njengoba kuyi holiday kuye kube nemigubho yahlukahlukene kuphinde kuzoba nasemabandleni uthola ukuthi kuneyinkonzo ezikhona zabantu abasha ngoba abantu abasha baqhuquzelwa indlela zonke emiphakathini kube nemhlangano. Namhlanje dokotela wena kuyi holiday ukuphi namhlanje?
2: Nginomndeni kwamanje. Kodwa ke kukhona nalohlelo lasenkonzweni ngokuhamba kosuku ngizohamba ngiyakhona.
1: Mhlambe ngaphambi kokuba siqale nje dokotela ngiyafisa ukukunikezela ithuba amazwi nje ongawadlulisi wabhekisise kumuntu omusha olalele ngalesi sikhathi ngaphambi kokuba singene odabeni lwethu oluyingqikithi noma esihlokweni sethu sanamhlanje.
2: Engingakuphawula nje ukuthi umuntu omusha ngicela angasebenzisi isikhathi nomubusha bakhe ngendlela kusasa ezomenza ukuthi mhlawumbe ayithole esenokuzisola. Ubusha bakhe akabusebenzise ngendlela futhi nakusasa azoziqhenya futhi ngayo. Ukunakekela impilo yakhe, ukunakekela umsebenzi asuke usebenza uphathe kahle, afike ngesikhathi emsebenzini ahloniphe indlela esiyenzwa ngayo. Impilo yakhe ayinakekele, imali anayo angayisaphazi noma kanjani.

0: iwe ngendlela ezobeyibekwe ngazo
1: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo ikusasa lethu nesithombe sesele.

Thombe mina nje lana ke sikomplaze Clement khona nje la unobahle uthepha la pusha kona impela ke la kudla nenyama impela ke shisiwe ngazi ba uthi dayisela 38 oh 38 nase pusha fenen mina nje ngiyamsupporta kakhulu ngama weekend nje ngidla kuyena ngo 50 rand nje udla usuthe kusho kuphilana imfekayo lo 36 nase phola Sabonga khona, nakina ke la, unobani. Buka lokho kwenzeka la ikasi lakho.

0: Ebonake. Akwanda nami ngangihlwele bo.
1: Ehhe.
0: Ayi ngangihlwele nami ngene mphepho.
1: Wazi bona ukusayibo.
0: Awungabona ngathi hawo ngosuku nemtshopheni. Hayi ngiyaphansi ne try ho.
1: Useduze kapha.
0: Hayi. Hayi ebona nende pride.
1: Ya ukuthi ngosithombe mina ke.
0: Awu. Hayi ha. Hayi popola nje ingozi hayi mangidlule lapha kobe nginenhlanhla.
1: Ehhe. Uyazi vele ukuthi hayi.
0: Kodwa asahle nganginayo option pride okushintsha lane. Kodwa manje pride yala.
1: Ehhe.
0: Ah mami. Wey!
1: Tatsuzehloko.
0: Abafana. Kwahlula yedwa.
1: Ehhe.
0: Kaza kutak. Zasho lapha ngwami. Hawu.
1: Yimbo.
0: Kwenza njani manje?
1: Hey.
0: Hayi ba. Ayibabusa bona phela hayi kwaphela inyanga.
1: Oh mahlafu nombe.

0: Msakazo ke wakho yezohlelo sike komakola drive show Jennifer Holiday utike peace and our time msakazo nge wakho yezwe ngoma ke lapha yana mali bambukela ka 1988 mpela ke yakhe ke lapha ya Jennifer Holiday mpela ke lati ke khona Summer Olympics album msakazo ke wakho yezwe 0604807164 nalapha enkundleni ke zoxhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi kenze kona ke nje ukufana naso kubekela ke futhi nazo ke ingqoqo noma ke imigubho ke khona kulona kosuku la namhlanje usemsakazweni nezwe sabona?
1: Eh sabona nasekongona ke mthozo njengamanzi.
0: Eh baba siphelela wena?
1: Khona kufanele kusabalele la uSthembile.
0: Eh se West Ham.
1: Yani thime mina ngizwa le special speech uNdunankulu uthi uthi uNdunankulu abantu abafuna abangavuma ukufenza usopolitiki. Ngoba nawo usopolitiki naye. Nakwanje futhi umdlalo lokwazi. Hayi umdlalo uthi abavuma ukufenza ukusebenzisa usopolitiki nje. Ngoba nawo usopolitiki naye. Kude ukudla baya maqenda ngibona mina. Samaqenda baya kudla. Ngena usupporting
0: nani. Yeah.
1: Hayi mina manje lesifanele umdlalo lempela. Lo sulo le entsha nje hayi mina ngomsebenzi ukuthi ukukopa abantu. Mani intsha nje ithi ukukane uhamba intsha ngikhathi nika training cele kuyidaka mesi training. Lo sulo lo sufana nje ithi alibale nje ngabe liyakujola lo sulo hayi alibusezwa. Ngizothi ke pishi pishi sizizwa ngabe nje nakho. Basa ke ukusiza ngalo mina kubanye ngasiza lutho sentereni.
0: Yeah.
1: Hayi lethe sizinga lutho yena. Ngizibona ngisiza lutho. Kwaphela ngakhuba bekugubona nje ngibona ngomsebenzi walutho ba yena wathi ukukopa kusukusiza ngoba umuntu nawo uthi umuntu owakasebenza sithuthu sohlelo siqhuba futhi nasebenza uthi liyagusha liyagusha noma kulegasiza ukuthi uthi uthi sizo sekugusha kodwa bese somgomo ba kulona bathi ukuthola nje umsebenzi ona nje sala bese hayi I think iphele nje cepha manje hayi mina ngibona ukuthi nje ngibona ukuthi ingisengaweni sina sawu ngathi yasho ngoba yathola ke indaba sendoda kuthiwa because idlela ama violation ithi bidlela amahlanga kodwa manje ngikhala hlweni upha sibe sawu ngathi yathi yathola 18% ngiyabonga
0: hayi no sekuzwela sithe siyabonga kakhulu
1: ngiyabonga
0: sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli 0604807164 umlaleli yakwazi ukuqhubeka ngena shiya kona uPaul nje kwakho semsakazweni izohlelo sikeqa amagola sawona Msakazo wakho yezwe sabana?
2: Yesabana njani?
0: Yesiphilile singazokwena.
2: Ngiyaphila nozipho lo emangweni.
0: Yesi nozipho.
2: Yebo mhlambe wezwa ke kusho moya sicacuselele ukuthi yini youth.
0: Mm.
2: Yeah, understanding ye youth iyona mhlambe yenza ukuthi ezinye izinto singakho li understand.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Okay. Mhlawumbe mama uthi fanele si understand ukuthi yini youth wabaleka unozipho.

0: Gekwe sopmea kona gela eThekwini njengoba ke namhlanje benawo umkhankaso ogqugquzela ukuthi ke abantu abasha mabaphume impela ke bayovote inalento esibizwa ke nge-DA Rock the Registration Rally kulona kusukela namhlanje 0604807164 kuthina kwakho ke nje uPaul usemsakazweni sawubona
1: yebo nkosazana njani aphila
0: baba sephelela wena
1: hayi nathi siphile kakhulu nkosazana ukhuluma noZungu la kwaMashe Siyanda Inkosi yami uMhlonge Mande nenduli indedo zangaseshaw.
0: Ah, but he gave me izungu.
1: Ah, kunjalo, kusasa.
0: Yes, mazini.
1: Kunento engiyiphawulileyo kulesi sikhathi inkosazana. Njengoba bekuba nama march and march. Bembuka abantu indlela abagcwala ngayo emgwaqeni. Benza i-march and march ngabuka ukuthi hey konakele esweni. Abantu abaningi kangaka bangasebenzi esweni mase behlangene kanti kwenzeka into efana nalena ngayibuka indawo yase South Africa indawo efana nendawo esehlathini khona itoro nje ngisho khona phe dropen ubukha ngumuthi yangena ngaphakathi kuzona ezinye idayisi izinto zokugqoka uvela ubone amakorekore ephuma emgodini laphana ephakamisa iplango
0: asiliqekelele igama esilisebenzisayo mhlawumbe sithi abokufika
1: ngiyaxolisa ngoba ubone bona le gang yabokufika iphuma phansi emgodini kuvela umangalo ukuthi kanti kunjani kanti la ngaphakathi kulelokhu zangezi itolo lezi abantu bahlala emgodini lapha awazi lo mgodi ukuthi phakathi unjani lo mgodi lo yabo ngiyabuka ukuthi kunalesimo esenzekayo abantu baninga ngaka abantu abasha abangasebenzi njengoba kuvele kusukela ingane nje na 36 ukuthiwa ayisakulungela ukusebenza kodwa manje mbuka eParliament kunamakhehla amaningi aneza lokwazi eno 8 years futhi zokuma sehudula ngekhumba ezinye kuthiwa ezisifaka emkhakheni wezokuvikela ubuka ukuthi lo muntu omdala kangaka engagijima kanjani nje ngoba uyabona ukuthi ngisho ungathi akasha ama push up nje kavele iwele phansi ayothi fofolo zaba phansi ngiyabuka ukuthi abantu abasha bekufanele kulungiswe nendlela yemfundo ngoba kahle banazo izinto zokufunda izicucu zemfundo bahleli nazo ngenxa yokuthi bayekele uhulumeni ubese vele ufuna experience uyibuza lo muntu uzosithatha abe experience ngaphela kade yofunda lo muntu unazi ingcukacha zokuthi engawuthola umsebenzi ayekelele ke zebe na 36 ingane bese kuthiwa ayisakulungela ukusebenza khona futhi abafuna ukumnikeza impesheni bengifisa ukuthi sengathi uhulumeni bengayilungisa nendaba yokufunda ethi umuntu efunda ngisesikoleni ebefunda nemfundo yamakhono ukuze athi uma ephuma esikoleni akwazi ukuthola umsebenzi bese kuba yile nto enkosazana engibuka ukuthi kuzokwenzeka kuzovela kuqhuma ibhomu ngokuhamba kwesikhathi le nto yena kaSenzo Meyiwa uSenzo Meyiwa uyibrand ye South Africa yonkana uSenzo Meyiwa kuthulekile kuthedu angathi akwaziyo ukuthi wabulawa bani kanti kuyaziwa ngoba kufikelwa loba balona ebeyiphoyisa ohlangene negebengu omahlala okati mahlala kufikelwa uSibiya ngoba phela ukufika Senzo Meyiwa uSibiya uyathinteka kodwa noma bekufihla loo nto uSibiya uyathinteka ngoba bengafuni ukubiza nabo Kerry Khumalo le ngoba bayazi uzofika ekhulume bamvimbe ngamabomu kuze kuzobosha abantu okuyibona abangalenzanga icala ngoba umuntu wabukela uSenzo Meyiwa ngesibhamu kuthiwa yiphutha yilothwala lo ebuyela ngesibhamu sikayise kufana ngababoshwa obabili kulanda bona kungalokhu kuthethwa icala labo nje beboshwe bothatha isigwebo sabo bethatha isigwebo sabo ejele ukuze nomndeni wakaMeyiwa ube nokuthula ngoba lento lena kuzokwenzeka ibhomu ngelinye ilanga kuzokwenzeka into engeke ilawuleke ezweni lonke ngalento bekumbono wami ke lonke sasa nambonge kakhulu niphila nje
0: kulungile ke manzini siyabonga nje kakhulu
1: Amen Nkosasa.
0: Sibonga nje kakhulu ke nake lapho umlalele ngena, shiya kona uPaul nje kwakhe. Sophinde sibheke nakuyona ke ama voice note kanjalo ke.

0: 0604807164. Siyambe sibheke lakuqala. Uba ngubani simtholayo bakhona khona phake ku WhatsApp abathe bakuthumela ama voice note abo.
1: Sakubona lobilobe. Uyazi lobilobe ngeke sikwazi ukuphumelela. Yabona uma uzobheka imini yakho ayilingani. Unkulunkulu uyadala kanjalo ukuthi ingalingani. Inkonzo eqhude. Wena lobulobi. Singakhuluma sicade. Mina ngithi wayengcono umlungu ngoba intsha ya 1976 yayisebenza nje noma ino standard 5 yayiba umabhalane. Manje ungaba nama diploma u 20 uba namajazi awu 10 kulo hulumeni awushayeli nje nomgwaqo. Manje yena wafuna ukuthi acebise umuntu ehedwa kunokuthi icebise bonke abantu ayizela abantu baphile. Manje wacebisa umuntu ehedwa iphethile ake inkunzi yaqhuma
2: kubona lokho kasinto esenze phambi kwezinto zethu ubekho kume ungwa dosiwa manje ngosawa laleli udabe ithanda ukuba ngirendo ne uthi ele uthi nakurathi tinkulu mathi unokuba ngusenzo supporting now supporting lena noma xa uqhabethise nako kwaqamba yakho uma ngaphansi kwalo ngakho lokho lokho bekhuluma mhlambe khona njengoku nankulu kodwa bathi mina nilule fine to enter khuma nje ayizwa kodwa nje hayi puna bento uba lokho hayi nabo uphethe nje uphethe ngayithi uphethe ngayithi percent atshwa ngoba tamaning la uphethe ngathi abokuzo lokho babona 4% ayiphethe uzaliphathise umbono wami lo ngiyabonga mthwesi fine.
3: Awulobi lobi vuka mthwesi uyaphila. Hayi. Ukhuluma nosibusiso mje yakho la emayivile card of Christ mfethu. Hayi indaba yalolusuku nje ukukhohliswa kweyouth nje mfethu. Bona obaba labo Ramaphosa bonke bahambe bekhuluma intsheni intsha phambili abaholi bakusasa. Into engekho abafuni ukudeda. Bona Ramaphosa bangakanani. Angithi kuthi umuntu ona 35 asaqashe igovernment. Bangakanani Ramaphosa omama enje umuthi yaha ogwede mantashe omama lo onaledi phando abafuna ukusuka manje inje izonyakaza kanjani izongena kanjani nake France uEmmanuel Macron eFrance wangene na 34 years evotelwe izwe kahle 34 years bona abafuna ukusuka banamanga bayazi udaphisa emafutheni bayazi futhi namanyundulu laba abawenzayo ngoba bayazi ukuthi iZimbabwe igcwelelana nje banemayini laphana oDD mabuza nje balele ethuneni bayazi othi abombheka ubona bembandaza nje ngendaba yabantu bangaphandle bayazi banemayini laphana laba bantu nje babegcwelela bayazi ukuthi bazodla into engabe vele iphucwe abantu beANC abasephalamende imayini zabo amaresources engabe abaphilisa ezweni labo. So bayazi mabededele nje kuzophuma amanyundululi namadili abawenze nalamazwe. So nje banamanga angibazi balala kanjani ebusuku abantu abanamanga kangaka.
4: Kumthetho yaphila ukhuluma noThabile ngoba selantuzuma. Yabona nje makhulunywa ngoJune 16 mina angifuni nje ukuqamba amanga ngingomunye umuntu nje ongayinamba iTCC into esiyenziwa manje. Ungazi ukuthi nje njengoba sekwabizwa lolu ungazi nakhona ukuthi kwasho bani ukuthi lelo suku alishintshwe lube bright day lo bright day makade kwenze njani ngoba sinenkinga lo hulumeni lo ovele azenzela umathanda wakhe lesikhathi asithandayo. So ke thina sizalo emhla siphe ngazimpela lezi leminyaka le okwakwenzeka iphithiphithi ngayo. So ke sizoba nenkinga abantu mangabe bezothi egcineni mase kufanele ukuthi thina sisebenze sesibekelwa ama ages ukuthi hayi mase over 35 aso awusenalungelo mhlawumbe impela ukusebenza eSouth Africa ekubeni kuyithini impela sasafarisha ngaleyo mnyaka leyo kunezidube dube thina besisafarisha impela. So ke kulo hulumeni okhona ofanele ngabe izinto eziningi uyibeka phambili abhekisise kahle ukuthi kwakwenzakalani imaphi izinto okufanele ukuthi zilungiswe uzocindezela mo bese kuthi mase kuqhubeka lento eqhubakalayo njengamanje uyaba lento eqhubakalayo njengamanje abantu bokufika nabantu base South Africa istruggle bese besivele sikhona na before mina uthi owami umbono uma ngabe kwaliwa namabhunu ngobe ngenzi kahle

0: Yeah. Mangumkhumbula kubuhlungu lobo buhlungu ngibhale phansi.
1: Okay.
0: Ngithe mase ngino 10 pages. Ngathi hayi.
1: Ulokubhalile
0: nje. Ulokubhalile nje mina.
1: Okay. Like une diary yakho nje.
0: Ngine diary yami ukuthi mangimkhumbula ngibhale izinto ezinhle ngaye. Ngibhale ubuhlungu nokuthi ngabe impilo injani kubukhona. Ngoba engasekho sekunezinto enginotisayo ukuthi ukubukhona ngabe ukuthi akwenzeki. So mase ngino nala mapage ngithi ayi yazi ngingayibhala incwadi
1: sekuyincwadi okay
0: ngathi okay angikaze ngiyibhala incwadi angazi ukuthi uma ubhala incwadi uqalaphi uye kuphi kodwa nakho amapage selila iyo le
1: okay
0: ngaqhubeka ngabhala mangiqhubeka ngabhala sekuyinkinga ke manje ukuthi okay sengibhalile istep esilandelayo ngiya kuphi
1: oh nkosi yami yeah
0: mangibhala ngaqala ngayibhala ngephepha nepeni ngathi mangisuka lapho ngayitypa ku laptop
1: vele uyakwazi uyibhalela ya wayitypa
0: ngatypa kanti ngizobanja inkunzi
1: ish
0: mangibanja inkunzi
1: ayi wena
0: bathatha wonke umsebenzi wami
1: siyaya nakuleyo ndawo yenkunzi ke ya bayithatha yonke into zakho
0: manje bayithatha zonke izinto zami
1: so nalawo ma pages ubusuwabhalile sekufuneka manje ubuyise umqondo uqale
0: phansi
1: okay cause ngoba lento yokuthi sekuyincwadi le ibisikhona kwena but wayiluza yonke
0: ngayiluza yonke
1: okay
0: yaqala phansi lobu buhlungu ukuthi hawu kanti kwenzakalani
1: yeah
0: ngathi mangihamba ngoba ngisahlala eGoli mangibuya la ngizala eThekwini ngagibela ebhasini nomunye umbhali kuthi usicela umncube
1: okay
0: saxoxa naye
1: kuqondanela noma mhlambe
0: kuqondanela nje
1: okay
0: saxoxa nje naye naye ngidayisele incwadi yakhe ebhasini
1: oh uhambe idayise ebhasini
0: uhambe idayise ebhasini
1: okay
0: mangidayisele mase ngiyamxoxela ukuthi awuyazi nami bengifisa ukubhala incwadi kodwa manje ay sebe manje bangibamba inkunzi bayithatha
1: eh inkosi yami
0: athi awuqali ngani phansi ngithi mina awu ngeke ngikwazi ukuqala phansi athi ngobani
1: because ifice ngendlela lento Amanda uvele uthi uyibhalile
0: sengiyibhalile
1: so manje sekunalanto vele
0: sekumele ngibuyele kuloba buhlungu futhi ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngibhala ngithi mina naye ngingisakwazi ukuqhubeka ngibhala athi ngobani ngithi mina bayithathile athi kodwa wena bakuthathanga nje bangathatha zonke izinto kodwa wena usase khona so qala phansi
1: yo
0: kwamele ngiqale phansi futhi
1: wamlalela waqala phansi
0: ngaqala phansi ngayibhala and mase ngiqedile ukuyibhala ngingasho nje ukuthi uhambo lwami lo lencwadi belinonkulunkulu phakathi
1: okay
0: ngoba abantu bebeyifikela nje kumina
1: oh
0: ngathi sengiyibhalile sengiqedile ipublisher kanginayo angazi ngizoshonaphi ngipublish
1: okay
0: abantu mangikhuluma nabo bangibiza imali engaka
1: ongenayo imali
0: okay ngathi makhamba isikhathi kwakhona ubabuthango naye sahlangana ebhasini ngoba ngangisayi hostess sahlangana ebhasini saxoxa nje naye ngoba ngingumuntu wabantu ngiyakhuluma nabantu wase sithi mina hawo yazi ukuthi kukhona umuntu engimaziyo epublisher wanginika amanamba akhe ngaxhumana naye ngathola kanjalo ipublisher
1: kanjalo nje
0: kalula nje kanjalo ngamthumela umsebenzi wami wawusebenza wanginika quotation sasayina ama contract ngamkhokhela incwadi yami yaphumelela
1: all right no problem guys umnikeza ithuba aka athinte abuze kuwe lokho afisa ukubuza ngomsebenzi wakho nangako ke mhlambe engingakubuza ngamina mina ngimbuke nawo mona ke andifuni bendimi kuphela obuzayo nabo bahlale basibuzele because mhlambe khona umnye umbuzo umuntu anawo engingazofika kuona because iminingi nami ekhona ngala ngamina 19 minutes past 8 kumhla ka 16 ku June 2026 kungolosibini ezinsukwini yashashinja 20 past 8 2020 ke okay Amanda okay incwadi yakho yesingaki le
0: iHeart Losing a Loved One iyona incwadi yami yokuqala
1: okay
0: mase kuthi iSodoma neGomora
1: yo
0: incwadi yesibili
1: Sodoma neGomora hayi
0: mase kuthi inkanuko yethishelakazi incwadi yesithathu
1: ini
0: inkanuko yethishelakazi
1: nene ayiva kodwa okay yazi imbuzo wena lwabekile abahlala all right so incwadi yakho
0: inominatiwe iLosing a Loved One inominethiwe kuma awa.

0: Alright, ngicela ukuyidlala ngalendlela ngoba ngiyayithola bese uyayimamela ke ozukuthi ke sina ukupower kwakho kulolu daba.
1: Mina
2: kuwangiposta ngani? Mina ungiposta ngani? Wawangiposta mina?
1: Ngike ngiposta vele ngesinye isikhathi, but out every day ngihlezi ngiposta into eyodwa.
2: Okay, ke kade senza ividiyo ngithi. Ngicela uyiposte leyo video leyo.
1: Ngiyipostelani?
2: Ngicela uyiposte leyo video ngihlala.
1: Yini inhloso?
0: Alright, ngizoyikhatha somehow ngoba kunama clips are very sensitive engafuna ngene emsakazweni. Uyayizwa indaba mina ungipostingani, eh? Uyazi ukuthi kwama relationship posting does matter. Have you ever been in a situation la uzithola khona unesinqanda mathe sakho esifuna usiveze yonke indawo ungafihli ngisho ubhozo usiveze konke la uhamba khona? Hayi ngoba bakithi ungasithandi, but wena you have this kind of life ukuthi ke oyichuzile ukuthi ngifuna nje ukuba private somehow. Yeah, inombo les WhatsApp akuyona u 0638208448 noma ushaka 0604807164. Sikhuluma daba all very very sensitive. Ngithemba ukuthi kodwa kukhona la sizokhula khona ngoba lolu daba njengoba ngilulanda la udaba ngisazoqhubeka nalo along the show ukuthi nje ngisayiqala la ngoba ngenzela ukuthi wind up eke ungene egiyeni 0604807164 noma
3: 0638208448. Yo bingelela nje ngibe yakho. Yeah, hayi ngifisa ngithume off ngathi ubalekanga ushile ngathi vele nje msasengile abe khona umuntu nje ihlungu ke lo phakathi le ngoba umuntu aziphoste nabangani bakhe yonke into nazambuza ngingaba naye njengoba manje singakhetha ukuzihlalela mbuza nje ukuthi hayi bo usho umuntu uyabaxoxela ke labangani bakho engithi mangikufonela thothi uhleli nabo kuyahleka kube mnandi yabo mabe kubuze ukuthi uyangithanda lo mfana shosho uthi ngathi ngithi manje manje kubuza ke manje ukuthi yini into oyibonile lapha. Ayi kwaphela airtime fona saza kwaphinde kwaphele enye azingancama ukuthi hayi hayi manje online sengombuka nje ukuthi online ngibuka i-status ngikhohlwe yena.
0: Ya kubangi hayi uyabona ukuthi kwabangi le nto iyazola mina yazi bengayinakile ngiqama ngabe ngayinakile. Kodwa ngiyayibona kwabanye ngathi ikhona la ishaya khona, ishayisa khona. Can you just talk about this? Khona noyenzayo. Khona noyenzayo bakithi ezoyiyeka. Kodwa manje ngi-worried mina ngento eyodwa ukuthi uyishintsha kanjani i-character yokuba wena. Like let's say wena usidecidele ukuthi ube private. Ukushintsha kanjani lokho ukuthi ke manje ngifuna u-accommodate omunye umuntu fanele ngimposte. Angazi kodwa 0638208448 record uthumele khona noma ubhale uthumele khona noma ushaye ka 0604807164 0604807164 0604807164. Ngicela ukuthi uyibambile monga ibambanga na WhatsApp ungangena ka 0638208448. Usezwini sawubona. Alright, 0604807164 20 minutes to 10 kumsakazi izilomzansi. Yani ibhale mangabe seduze kweni. Maybe nje la icha kwakho ngibhalela kunankinga. Siya kwamukela usezweni sawubona.
4: Yebo njani dodo?
0: Niyaphila.
4: Lo ngibaba ngihlobo ohosisa la.
0: Ehhe.
4: Hayi hayi umuntu kanje na iphisizelana ngaphansi impilo yakhe. Ashukana. Ngoba manje mina ngikumbulana. Kethe ngasihlupha nje awu ngoba ngibona lo muntu ukudinga ngempela ukuthi ubona ukuthi impact yakho. Ngiyabonga wena.
0: All right, okay. Awungipostingani, awungivezi ngani bakithi, awungivezi ngani 0604807164 usezweni sawubona.
5: Hey sister sibingelele emsazweni omkhulu ezulu eMzansi.
0: Sawubona.
5: Yeah, mina Mr. Mathum.
0: Siyakuzwa.
5: Yeah, ngibingelela abalaleli nama PPA.
0: Ehhe.
5: Hayi ma sister, abantu bayikhathazene ngena sidingo.
0: Yeah.
5: Ukwazi ukukhathaza ukuthi umuntu akakuposti.
0: Mhm.
5: Ngoba phela wena uyakholela ukuposteni ke mhlambe wena une experience lapho ubuya nayo lapho ubuya khona experience yakho ke why ungamposti?

0: lezo zathu uzoyibeka wena ezokwenza ukuthi lo osuke umbekele izathu kuba umuntu umbeka futhi ngendlela ukuthi enyeliseke yabona ungamgwaphuza ungamsheshisa umbeka le ndlela ukuthi enyeliseke ukuthi wena nje ungamphosti ilezi zathu nelezi zathu yabona kodwa-ke futhi-ke sisithuthu ngibuyize la ngiyacabanga ukuthi abantu efunabe baphostana abantu abashadile yabona la emdlelweni enje okungenalutho angiboni ukuthi isidoda ungaze udinele ukuthi umuntu wakhe aphostile ngophela anishadile anizeni ukuthi anilobolene niyayithandanela nje yabo mhlawumbe into kusase ngabe iphele futhi yabo so angibothi into eserious la ngako le yokupostana engenza ubudlelwane obunye bube ne-crack yabona upostile ungakakupostile akuyo nto ofuna ngabe leyo uyenze i-issue yabona kodwa as long as naye ezokubekela ukuthi mina into edathe ngakupostile nale nale nale yabo ngoba phela la ebudlelwaneni sisidoda kubalulekile ukuthi nibe transparent nobabini i-transparency nje iyafunakala ke ngale kokushona le nale nale i-transparency iyafunakala yabo angagcina umyenza izinto ngale eyivuna yena yabona lo muntu kodwa ngizokhoqa-ke akuyona-ke into leyo engaze ngixabanise engaze ikhrekhe ubudlelwane obini kodwa futhi i-transparency iyafunakala ngiyabonga sisidodo umabhodlela omkhulu encibi wamasu wajeyi ngiyabonga sisidodo umshana wamapholoba ngiyabonga sisidodo
1: siyaxolisa bengithi siphelile ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa all right siyakwamukela usezweni sawubona
2: mamtoti yaphila
1: ngiyaphila
2: uyaphila nococacola la inande phambayo
1: ehe wecoke
2: hayi no mina ngokuyihlaziya kwami nongiyibona kwami ngiyacabanga ukuthi la phakathi kwabo ukhona oyedwa onemfihlo yakhe ejulile enhliziyweni yakho because angithi le nto yokuposta ikanjeyona mamtoti mina ngiwucocacola ngangithandana noflee mhlawumbe 4 years ago o sangahlukana ngendlela ekahle noma sangatshelani sihlukene kodwa loku kuyalinga ngale yonke into engiyipostayo uzoyibona ngale so ngibathi mhlawumbe khona oyedwa kwabo kushaya amanzi phakathi kwabo bobabili
1: okay okay
2: ngiyabonga mama
1: siyabonga kakhulu alright now ake ukhona sihlahleke sihlabela mgama nohlelo 0604807164 makwisigameko nje senzeka nakuwena njengamanje ave ngiyithanda-ke mesizoqhamuka ngesigaxa uthi ewe mamdoda na ungibona nje ungibona unjani mamdoda uthanda lukho ekutheni-ke seniyoze nifakani kuma-social networks ukuthembana nokuhloniphana nje kubalulekile kubalulekile kabi hhayi ukuthi eniyoze nixabaniswe ukufakana kuma-status mina nje ngiyaye ngithi uma umuntu makukhona kakufihlayo okwakhe lokho kodwa-ke ngiphiwe ngokuthi-ke akukho kufihliwe okungekuvela usezweni sawubona
3: sawubona sesitoto
1: yebo sawubona
3: bonenjani
1: siyaphila
3: nayo siyaphila nasaye nami ngithi-ake ngiphawule ngingajwayele ukuphawula ngijwayele ukulalela
1: ehe
3: yebo ngibona ngathi ukuguthi mhlawumbe akahlambe kumele akujabulele ukuthi akaphoste ezinye izinto ziba nezizathu uma zenzeka into nento ngeke ngisho kanjalo ungase ezinye izinto abantu laphandle abasalungile bahlezi begada abantu abajabulile abantu bona abantu bephostana abanye bangathandi mhlambe ngizobona umphosta ukuthi mhlambe kuba ingamhla uthando lwakho luphela mhlambe indaba ufuthi angangicabangi lokho kunabantu nje impela abagada ukuthi ubani ojabulile nobani bahlakaza izinto zabantu ezinye izinto kuye ngicaba ukuthi mna siyibhekenge macala
1: okay okay ngiyakuzwa
3: yebo ngicela kubhedela nabani ngiyabonga sethu
1: siyabonga anixwayisa-ke ngapha isixwayiso lesi sixwayisa impela bakithi kuyisixwayiso khona angisezuma

0: kini awuhamba uveza wonke umuntu ekhaya udlala la indleleni because abazali labe sikhuluma ngakho uveza umuntu ngoba usubona ukuthi ene khona la ngifuna siye khona you understand wawena intombazane kini ngeke kumanusho nje ukuthi ngiyathandana ke ngithola ubhuti wakuphi abantu bakini bafuna ukuza umuntu ekuthiwa uze gateini so asikwazi ukumane sifuna ukujomba itepu sibe serious kudlala abantu mina ngifisa ingabaqhathi ilabo abasuke beganene ukuthi ixoxani ngalento nabafuna ukuganana ukuthi izoma kanjani ngoba i-finance enokuyongena ku-TV sengene ebantwini bazonibuka ukuhamba kwenu bazoniqhatha uzohlangana nami ngixhawula emoli abantu bazoyithatha kuthi ubemnosisi ubonakele egalleria naku bazokhomenta kwenu sesixatshane sobala asiyikhulume into ye-social media ukuthi sifuna ukubekayo kahle kahle ifuna umuntu one-life yakhe angamnaki omunye ne-life
1: yakhe
0: yeah, ifuna ube ne-life nje
1: Okay. C'est bon, c'est super, c'est bon, stand. Alright, kumsakazi sizilomzansi ku 98.0 FM 3 minutes after 10. Si kusa elikakhuli awlet lokuqala siyabonga kakhulu our beautiful counselor uSinozipho ya ayiwinda phala indaba yeyithandani. Siyakwamukela nawe usezwini sawubona.
2: Umntoto.
1: Yebo sawubona.
2: Ngiyaphila.
1: Siyaphila.
2: Ngiyabonga sinajabu ukukhuluma nawe longagcina ukukhuluma nawe ukuthi mhlawumbe kwakuwu-defend ngomnye uzuzu.
1: Awu, isona singaka. Ehhe.
2: Ubabudoti sebekhulumile abalaleli. Uphila lo uphila ngamkhize la inyere ebhadeni.
1: Ngiyakuzwa.
2: Sebekhulumile abalaleli omamdoto. Lento akuyona into engaxabanisa abantu. Indaba yokuthi ungipostile awungipostanga as long nje uma ngabe nithembana nobabili nalo muntu wakho angiboni nje kufanele ngabe khona ingxabano phakathi ngoba phela le nto le inokuthembana phakathi futhi nje uba besho ngabalaleli ukuthi-ke sukungenzeli omunye umuntu uma ngabe uthi uphosta umuntu wakho sukumphosta uma umphosta kodwa usukungenzeli omunye umuntu mina-ke futhi angikholelwa-ke kuyona nje le ndaba yokuphosta umamdoda abantu la abantu hayi bakubagangile lami ngaphandle manje yazi ukuthi sinale zinto zoma status saver umuntu uyasithatha nesithombe sakho ungazi wena ukuthi uthathe isithombe sakho mhlawumpe uyalibona uthando lenu luyavuthavutha amalangabo abanye umuntu uthothi lofona lesithombe sakho ngoba phela lolu thando lwenzela ngakufuni uzothatha sona lesithombe abuye bayoganga ngaso abantu bayaganga le minyango kuningi nje izinto ezenzakalayo ugcine nje nawe usuwumlotho ungazi ukuthi ngoba kwenzenjani mhlampe kwathathwa sona lesithombe ulokhu usifaka la ko-WhatsApp umuntu bekazakutshele phela umuntu ahambe uyoganga ngesithombe sakho abantu bayaganga nje la minyango mina nje angikholelwa nje endaweni yokuposta angiposti izinhlobo
1: Ash, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
2: Hayi, siyabonga kakhulu ke mamdoda.
1: Hayi, mhlawumbe bazovuka, siyabonga.
2: Siyabonga.
1: Hayi bakithi, kukhona umngozana bulumani lobuvela kule nto. Babe mina ngikhathazekile ngama-couples angacommunicate, angayikhulumi nhlobo le ndaba esikhuluma ngayo. Aqhamuka ngoba eseyisho ngoba naku sekwenzeka u-1 no-2. Abeseyabalaka ukuthi kuno-1 naloku-ke nako ongakwenzi. Uyayizwa indaba, ungathi manje qhamuka. Angazi ukuthi qhamuka kanjani. Ngesikhathi esifanele noma kusona angazi. Asikazi ikhulume but okay shuthi kade yakuhlala le nto. Usisidoda unjani kodwa uyabona ke le nto yama-status awukwazi ukuphosta umuntu elapha enanda wena usemzinyathi. Why ngoba nibonana njalo lapha yakwa-spa emtshebheni futhi ke uma indoda kinabantu besifazane abangaphezu koyedwa akulula ukuthi ke iphoste omunye bazothini laba abanye ngoba phela mhlampe abazani. Okay. That's the truth. Iqiniso. Laphansi ngibingelele mama yeyi wayisha indaba ubaba la ekhaya uyafona kodwa uyabuza ukuthi ubuxoxani kangaka ngoba phela bengikubuka lakumina nje uyafona futhi ngiyabonga akathandi ixoxe noma ngabe yini usuyoshoko bengikhuluma nosisi kodwa mina ngimbuzi ukuthi ngabe yini osekumele uchaze wena uyabona somehow kune tracking ekhona uyabona ukuthi boxoxa that means angakubona yazi sometimes yaba online njengamanje nje ngi online kodwa angilithinti lulapha ya so sekukhona umuntu ongacabanga ukuthi oh uyaxoxa nabadoda awungikhulumi nami yo come back buyani bakithi silale sikhona sifike kanjani kwamphela amasoshal network safike manje sifike kanjani ngempela la ukuthi sesozosibanga i-tenth kulu kangaka angazi nami
3: Eh mama uyaphika i-topic yakho evulile inhle kakhulu ingathi babekile kuyashala sisi lento kugcine nje impela kuxatshana othandweni kuyaxatshana nje othandweni kakhulu ukuthi khona ngaphosta khona ophostayo kubuhlungu mase bona umuntu uphosta wonke umuntu yena uyabaphosta ushiya wena lo amshiyayo athi yena kuyiyena umuntu wakhe noma athi uyena umuntu obalulekile kunakhe kodwa ufuna kumveza yini inkinga kuyaqatshana sisi qatshana kuze uqatshane ngisho endlini kuqatshane kuze uqatshane ngisho ekuhambeni kuqatshane kuze uqatshane ngisho efonini uma nifonelana tuthi i-communication eyinayiwinto uthole ukuthi umuntu uzomblutik awuyilakhe i-tetha zakhe okanye wawuyisayibuki ngisho i-tetha zakhe umbuzo umtshele wena uma umphostile ukuthi otho ubone i-tetha zami yathi ngibone kathi okay it's fine kunzima sesi so nje wenza kahle nikhulume leto ungazi isizathu mina noma into engiyibonayo into yokuthi akamphosti ingoba akakaze ethembi yena ukuthi lo muntu anayo uyena lo muntu wakhe afisa ukuba naye ngoba usanokuthi hhayi ma ngiyeka-ke mina kulo ngiyamphosta uma sangiyeka-ke zethembe ngomuntu osuku naye uthandana naye zethembe uthi okay lo muntu wami umuntu wami uma ungayani zethembe vele ngeke umphoste ngoba uyazi ukuthi one mistake ashiya thethwa amantombazane noma abantu esilisa benza kanje abazethembi ukuthi lo muntu okuthi mina uyena umuntu wami angikazethembi ngaye ingakho ungeke ukwazi ukumphosta ngoba uzomphosta ethi wena ubose ushele moyi noma sethala noma ethi wena wathi awuphoste umfazi wakho wena sozofuna mina noma uphoste umuntu wakho indoda yakho wena sozofuna mina yebo ukuthi ishala-ke idlala umqondo kanti cha mphoste umuntu wakho uma wazethemba ukuthi umuntu wakho noma ngabe wazethembi ez usanakho ukuthi uthi umuntu wakho umphoste phela uma kumuntu wakho uzwese noma ngabe yena kataka nakho lokuphostana kodwa ngokwenza kwakhe yena naye sangagcina-ke nakho ukuthi achayithi abantuade ngayibona malakhe izakhe bayilakhe bayithanda bantu phosta yabona
4: sawubona sisidodo uyabona nje lo mfethu ongaphosto ake kujabulele kwakhona lokhu ukuthi akaphosto mina benginentombi engiphostayo it's the end of the day kwathatha lezo yithombe zayiswe enyangeni zaloyo sahlukana abanye abantu bayintshontsha iyithombe la ko-Facebook nako-WhatsApp bewasha bese bayanigila uvele unuke iqanda libolile
5: abona wesisidodo sifike kanjani nje la ukuthi usisa zazabhali athi ucela simsize sifike kanjani kanti wena sisinempela ngempela umphosti ngani umuntu wakho asikhulume iqiniso nje guys sabalaleli bafethu sikhulume nje iqiniso sibe honest isikhathi esiphila kusona sihambisana naso usisi uyasho ubhuti ukuthi uyayiphosta ifamily yakhe angabangani bakhe kodwa yena kazi nangololodwa isisuku sisi hhayi ngeke awukho right uronge sisi yini ungamphosti umuntu wakho awukwazi ungamphosti ngeke it's not hayoba ngiyazulana kakhulu nobhuti mina akulento ayidinga yona i-ishu le nto umuntu wakho uma ekhompile ethi umphoste ngani ufuna ngabe nomsindo umphoste bekumele nje umphoste same time esasho njalo vele umphoste ngiyabonga kakhulu sisidodo sokasakaze nalidume village
6: ngibingelele sisidodo nasizweni umzansi Yeah, boy.

0: Na ifoni inezidumbu phansi, akuve ngiyihlonipha ifoni yomunye umuntu nokuthi wenzani ngefoni yakhe, akuve ngikuhlonipha lokho. Uyabona uma ngabe ningena entweni okuyiyena, ufika nokwakho afike nokwakhe, nihlanganise kuphuma entweni noba uthuma. Nixoxile yini ukuthi senze njani? Siyaphostana, siyavezana, senza nani? Ngoba phela ukhiye futhi nalo wethi ngiyikhulumile indlela ukuthi hayi mina ungangiphosta, mina hayi ungangiphosta, mina ngenze njani, mina ngenze njani. Ngoba uma ukuthi bengikade ngingakhulumanga, omunye waphosta omunye, ebesethi nomunye uyenza, ebesethi omunye umphosteleni, kwashala cima kanjanjani, angithi uzothetha ngobani, ukufihlile wena umfihlile. Khathi engaphosti yena nongamphosti, kuze kube nayikhuluma into, nenze into enizovumelana ngayo. Awukwazi ukungithethisela ukuthi mina ngikuphosti kodwa nawe ungiphosti. Okay, angikuphosti mina, wena uyangiphosta. Sikhulumile yini ukuthi mina yi-comfortable yini ukuthi wena ungiphosti? Anginazo yini amahinyahinya enginawo emaceleni ukuthi angisabi ukuthi ngibonakale ngiphostwe ubani? Ngoba uzothola ukuthi akafuni nje ukuphosta noma akamphosti nje, uyazi ukuthi unamahinyahinya la akhe lapha eceleni amlandelayo. Uyabona? Nale yokuthi nijwayezane ukuqambelana amanga ngento enganasidingo zisuka. Ufike kumina wathi yimini mina, nami ngathi wena wena. Kuyabe sekuyavela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi izinto engiyithandani ngiyijwayela uzenzi wena, njengakho ukuphostana lokho. Sekungasuka umsindo ngokuphostana nje, ungitshela ukuthi wena uyangibona ukuthi mina ngikuphosta. Ungibonaphi obungane ama-socials? Ungibonaphi? Ungibonaphi? Ngoba nayo le eyovaba kulasini akuve isusa uchuku. Kuhle nje uvele ungayiqali, ungayikhuluma. Uyabona uthe ufika empilweni yakho mfica ewavalile, ewuvalile ulasini wakhe. Wathi uyabuza wangayithola impendulo okupha ekugcolisayo, mhlawumpe uzokutshela ukuthi hhayi ngisuke ngifakele emsebenzini ukuthi bangaboni ukuthi nge-online noma kanjanjani kanjanjani. Ivele uyeke. Engakhulumisi impela yile yokuthi hawu kuqoqe sovele wena uvalela sini singekho isidingo, yini inkinga, sekwenzakaleni. Ngichazele, ngenze ngi-understand, achazele kumuntu kube ukuthi uyamuzwa noma umuzwa. Ngoba amafoni anedumbu phansi, kungasula nje ngento encane encane nje. Njengakho nje ukuthini ukuthi ngikhulume nawe ngo-7 ekuseni wethulele yoze ungiphendule, mhlampe sengize ngabuyela kuwena futhi ntambama, mhlampe ngabo-5 ngithi hawu ngicela ungikhulumele ngisebeleni. Hayi bengaziba ngabe ngiyibhithi, nangolunye usuku uphinde into efanayo, nangolunye usuku uphinde into efanayo. Kuyabe ngelinye ilanga usuthini, hayi mina ngifuna ungitshele nje uma uye endaweni ungahambi ungangitshelanga. Umuntu uma sesekuriphothele ukuthi akuyanga ngikho nisendaweni yokuthi ungene ufunde noma ungene uyibala le-VN uyithulele, ungamphendula. Kuyabe ngelanga uma sesengasatsheli usuthi ususa ukukhuluma esethi umuntu awu kanjani ngoba phela ngiye ngikhulume ngedwa, awungiphenduli. Yebo, ngiyakhuluma nje ngikutshele ukuthi ngiya endaweni yokuthi ungangiphenduli. Ngizoshisa ngizokuhlezi ngikhuluma ngedwa kuze kube yimini. Into efanayo nayo yonke leyonto, kodwa nje sesengasuka umsindo ngokuthi ubani uphosta omunye, ubani amphostanga omunye, kungakazi izikhulumi leyo nto. Akwazi ile nto yokuthi abantu bangena emzimbanini ngamanga. Uma mina ngikufihlile, wena ungangifihlile, ukhululekile ngami, kuzoba khona ingxaki. Inkinga izoba khona ngoba sizohambisana. Mina ngizothi hamba ngizokufica phambili, wena ubufuna sihambisane. Yabo abantu nje abayikhulume leyo, bayihlalele phansi ukuthi sinama-socials. Ye manje wenzenjani? U-Facebook ngenzenjani? Ngiyakufaka ku-story, ngiyaphosta, ngenzani ngenzani, ngiyakwenza i-profile pic noma ngikwenzi? Nikhululane kusasuke ucele kusasuke nje ekuqaleni. Kanjalo ku-WhatsApp, ngiyakwenza i-profile pic yami noma ngiyaphosta, ngenzani? Ithini into? Hayi hayi hayi hayi, sobuye sibone ngelinye ilanga, asibonene ngelinye ilanga. Uyeke uyiphostele obaphostayo, umyeke kanjalo. Ngoba uma ningayikhulumanga sizophuma isidumbu. Ngiyabonga ke sisi, esi sithole usegumeke ematendeni.
1: What's that? Hey, wazoveza indaba enkulu ke yo last

0: What? Manje phela sibona imibono yethu. Hayi ungathi wena uzovela umbuze straight ke lo ukuthi konje uke wangithengela ni le data? Konje uke wangithengela ni uke wenze njani?
1: Eh? Yebo sawubona msidudu kunjani? Siyabingelela. Nakubalaleli. Hayi yasiza isihloko senu. Usoxabana ngenxa yokuthi hayi omunye akaphosti omunye omunye waphosta. Hey. Thatha umanzima wase kukanjalo nje. Kumele uma kunjalo bahlale phansi bayixoxe leyo ndaba. Uma ngabe kukhona-ke uqinisa ikhanda lungaphosti, hhayi mina ngibona ukuthi kungcono ukuthi bayekelelane cause indaba yabo izophela emoyeni, noma lowo postayo ekugcineni uthi sekuhambe iminyaka neminyaka abone ukuthi hhayi le nto athi uyayakha nomuntu wakhe ayikho. Ehhe, ngoba isizathu sokuthi angamphosti ubakalwa yena angamphosti kusuke kukhona into ayifihlayo azaziwe yena ukuthi izini lezo. Mina ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi babonisane uma ngabe nje longephika ukuthi ngeke aphosti, hhayi abayiyeke loo nto cause ngeke bayindawo.
0: Khona oveze idaba lokuthi uthola ukuthi wena ukhalela ukuthi postwa angabi nankinga nokuthi akuposte. Uthola ukuthi phezu kwalapho kulowo poster unaye vele umuntu azwana naye, ungene vele azi ukuthi ukhona, so uzomtshela nje kahle ukuthi hayi ke ubabani umama ufuna ngimposte, so don't mind uma ubona ama-social networks e-trend. Angabi nankinga ke naye lo. Wes. Aphela uthi nje as long as nesikhathi sami nami. Uthi uposta banginandaba mina. Hayi izindaba. So inkulu lento. Ikhona la inhle khona ikhona la idide khona futhi khona part nendawo. Uthi ungayijabulela ungangayijabulela kukabili.
2: Ah sisidodo kunjani? Hayi ubingelele mfoka mzilikazi la. Cha. We sisidodo. Cha le nsizwa nje ikhalela nje into engekho, uyabona ke le into engathi ishuke le. Hayi hayi hayi ukuthi akamposti ngani? Ngoba nje akusizi ngoba uthando liyehla linyukele liyehla linyukele. So manje uma impostile uma sengasamposti uma sexatshwene uzobona le sephosti isithombe senja inkunzi malanga e-put dog esikhundleni sakhe kade epost ena sexatsheneke siboneke thini ukuthi oh ngoba ehlale emposta ngayo manje usevele waphosta inkunzi malanga yentsha. Hayi no mina futhi ngazi ukuthi umuntu wakho umveza uma kuqhakade ezolobola ezombesa zonke lezo zinto futhi nakhona umveza ey'thombini mhlawumbe esefake isuti yakhe wayeselengisa inyongo lakade ehlatshiswa bese uyaphosta ukuthi bekukuhle kanjani umphoste ngaleyo ndlela-ke naye. Hawu kahle kahle kahle kahle hhayi kuzo zonke izinto bengayikhalela hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi ikhomplenele into engekho nje. Okokuqala nje njengoba yena engasebenzisi nje o-WhatsApp Facebook ubone kanjani futhi yena uya kumuntu njalo nje ethi ongiperuzela ifoni yakho ngifuna ukubona ubani. Hayi beke hayi ziningi izinto ebengazenza hayi uyabona lokhu iyona into engekho-ke le kodwa phela sicabangi-ke ngokufana abanye abantu into encane bayithatha serious beyithathe benze into enkulu omunye egcine seyibona. Hayi kodwa nje mina nje bengaboni kanjalo bye-bye.
1: Angilingelele emsakazweni izwi le ndaba kabhuti ithanda ukuba yinto ebucayi evamisile ukwenzeka sengiyibuke kakhulu laba abantu nabangomama ngosisi abantu besimama besifazane. Ngibuke kakhulu abathanda le nto yokuphostwa ngakimi nje ngokweyami experience esengikutholile

0: singiphathe nabantu kakhulu lento mndafuna ukupostwa. Ukungasho lutho ngoba kusho ukuthi kahle kahle ukhomba ukuthi kufanele senze labantu. Mina ngikholwa ukuthi lento yokuposta kusekwenzelwa kakhulukazi abantu. Bukiswa bona ukuthi bebukelele uthando lwenu. Indaba yokupostana nje ayinalutho leyo nto leyo. Kodwa ke futhi mina ngikwenzi, angikwenzi kukuhle, angikwenzi futhi kukubi. Kumnandi nje othandweni into izinto zihamba kahle ngiphosti. Sekukumbi kunjalo, sekubaba khona oseshiye omunye futhi angiphosti. Anginazo izithetha zegudlayo ukuthi njani hamba juba, bayokuthutha phambili, balithutha ngejuba kanjani, lezo zinto nje angizenzi. Futhi kuyangisiza kakhulu ngakufaka nje emqondweni anginendaba nakupostwa. Sengaze ngiphawula umuntu mase ngibone poste into esolisa kakhulu njengokuphosta umuntu othizeni. Mhlawumbe uba kwesimame lo ngiyimbise poste umuntu oyindoda. Kodwa bese kubonakala ukuthi ngathi uhlale umposta njalo njalo lo muntu kodwa lo muntu akatholakala ukuthi bahlabana kanjani naye. Hayi yabona-ke lapho iyakhomba-ke iya ukuthi seyifanisi nami ngiyibuze leyo nto ngingilalele. Kodwa nje ngiyonakele lutho, hayi umuntu oziphostela mina kubo ngingena. Ngoba nami ngiphosta izinto zami, mina ngeke ngiphostele iy'nkomo, ngiphoste iy'mbuzi, ngiyiphostele nje into ebhedayo. Nje engasho lutho, engachazi lutho, engahlangene futhi mhlawumbe kwesinye isikhathi nanempilo yami, ngoba kuyingozi nakuphosta ngempilo yakho. Abantu impilo yakho bayifundela kwi-details cha, ungaphosti nje ngento eqondene nempilo yakho. Le nto uyiyo phuma nje wena ngiyiphostele. Bathi abantu bezuyeke indaba ukuthi hheyi engazathi inkunzi yayo iphathekile kahle, bethi bayabona bebona umuziphostele upopayo abayihlekiselayo abayibhetha uyiphostele amahlaya, bengazi ukuthi qhubekani ngempilo yakho. Futhi nje akafocus empilweni yakho, aphume kule nto yokufuna ukuposta. Futhi uma uyindoda thina siposta leyo nto leyo asiyisebenzisi. Ngiyabonga.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Uma ushushwa yiqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso noma uphele lomdlandla ekamerweni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kanamatonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini eCollinger Queen noGrey, epassage eseduze no-FNB. Bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi, umnyango wokuqala kalefti. Kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Imininingwane 078 494 7274. Kipinde 078 494 7274.
3: Kwami yabonjwa singisesesayi nasangivusa phansi sengi ikhona phela ukuthi abantu bayakhala ngisho ukuthi mgay siyabisa angazi trophen simalini. Kodwa nje umuntu ongaphilile ohlushwe nje into inkinga eyiningi sengimyalela sona nje siyasiza. Sasiza nobhuti wami la esenenkinga isibindisa sekudlavazekile sehlele esibhedlele, i-treatment yasesibhedlele yenza kancane. Sangithengela sona, wavuka phansi ayinto yenzisa iyasebenza fuqamama. Yabo nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono, mase ngiqala phansi ngidle le zinto ekuthiwa udokotela athi angazidli, ngoba siyangisiza nje kakhulu, siza abantu abaningi. Siyabonga sishemisisi, into yenu iyasebenza kakhulu kakhulu, siyabonga kakhulu.
4: Oh, sawubona sesidodo. Hayi, nami ngisizile le TF detox. Eh, kade nginenkinga iminyaka yale nto kuthiwa ma-teen staff. Iminyaka kusekelwe ngisemncane nje nginaloo nto leyo, kuze kufika la ukuthi ijike ibe yiloo nto emsimpheni kwangathi ibhande antiyona. Yabona uma sekushisa ngangingalali kahehe, bengilala uma kuthanda yona ngoba besihambisana ne-weather. Uma kuzofuna ukunetha imvula bese ngivele ngazi ingakafiki imvula, ngisho nezulu lingakashintshi, kodwa bese ngivele ngizwe ngayo le nto. Yabona manje angisangisho nento incane nje, into incane uma kunetha imvula sengibona ngayo imvula inetha, ukuthi le nto ekade yenze ekuqaleni ayisenzeki. Ngisizele nami dodo, i-TF yakho siyabonga, ungakhathali ngokuyimemezela kuze basizakale nabanye.
2: Tim sakazi zilomzansi kunale dot 0 FM, phuthuma kuyozitholela nankamanzi angena emzimbeni ariphela kunenkinga khona.

0: umuntu ongayithanda ungayithandi iphi lento i publicity ay isifani ukuthi khona umuntu ongakhalela ukuthi akaposta it means wena i value noma i percent lo oluthandwa ngalo ulijaje ukuthi uyaposta then ungaposta develop idea yokuthi awuthandwa ekubeni ngesikhathi nixhumana anizange nipost i-proposal yenu hayi angiyiboni nje mina i-logic kuyo yonke lenke anyway indlela engibona ngayo ngoba I don't believe too much in publicity. I just want to keep izinto zami kumina kodwa nje hayi I don't think this thing is worth discussing. Hayi ke shimu nila impushini. Adios.
1: Hayi sisidoda. Ngiyaphila. Mbele nabalaleli. Ngcobe mawuthi. Ah sisidoda. Yasenza isihloko sakho. Sithanda ukuba sibe sensitive. Impela kakhulu. Cha sisidodo othandweni lento yamapostana yes incane abanye bayibona ngathi incane yona mina ngiyibona njengento enkulu ngoba igcina sibahlukanisa abantu kodwa ke futhi ke abantu mabethandana bekholelwa kule nto yamapostana ayi iyasenza bagcina isiyisho enkulu yona ngempela lento le gcine sekhona lo gcina sebengasathandani sebehlukana behlukaniswa yizonto into ekanje ngoba vele into isuka ngento encane ncane into ekhombisayo ukuthi akathi uthanda lulingane ngoba akukwazi ukuthi umuntu angaphosta aphoste nomndeni wakhe aphoste wonke umuntu ashintshashintshe kodwa ukuthi wena umuntu wakhe akakuphosti ngicinisa ubuzo la ukuthi hawo mina indaba ongiposti ngani ngoba phela uyabona phela uma nithetha nixhumene kahle nomuntu wakho faka buyakufake na mhlawumbe mayikufaka mhlawumbe uzokuposta mhlawumbe buyakukhiphe yabo kodwa utho ukuthi amanye amaposta uyawagcina nje ahlale ngicinisa ubona le nto siyichaza ukuthi uthanda kulingani phela vele othandweni vele incane ekhombisayo ukuthi no ingathi le nto le ngikuyona hhayi ayikho gcinisa uphafama lethu ukuthi awukwazi wasimosha isikhathi sami nomuntu oronke kodwa-ke le nto kubalulekile ukuthi kufanele ixoxwe le nto le kuse-eli nje uma ngabe uyindoda eyithandayo le nto yomaphosta kufanele le nto niyixoxe kuse-eli nje kusho ukucaca ukuthi niyavumelana ikuphi engivumelana ngakho ikuphi engingavumelani ngakho ngoba isikhathi esiningi thina madoda le nto yamaphosta sinakhe sifundiswa yibo sisi isikhathi esiningi ngoba ibona abashutha njalo indoda ayishuthi njalo indoda ekuthola indoda iphathaphatha iyashutha phathaphatha iyashutha iyaphosta hhayi osisi abenza le nto kakhulu abaphusha le nto kakhulu yomaphosta isikhathi esiningi nje ngiyayinothisa loo nto leyo but yona le nto leyo ayiyonto yazi ibangwe kahle kahle fanele le nto yabe ikhulume nje kuse-eli ngesikhathi uhlangana nomuntu wakho nje nihlale phansi niyixoxe nifundane kahle kube mnandi niphushe kahle into yenu kungazi ukuze kufike embangweni okanje ngiyabonga sesidoda
2: Hey sister do. Hayi, yazi yankulu indaba oyikhulumayo. Nabalaleli bakho. Indaba yokuphostwa. Hayi, yazi sister do. Inkosi ngase ngangisize ngangiphi ukugula. Ngize ngigcine sengifuna ukuhamba ngibuka yonke imigwaqo le. Zonke iy'ndawo lezi ukuthi upostiwe namhlanje. Hayi ma usisidoda uzongisiza inkosi ngingangeni nje kwemkhuhlane njalo okuguya ngoba ngabe ngathi kusekhona ukugula ncane kwasekhanda ma ngizokhalela ukuphostwa indoda nayo indoda ngokunjalo futhi naye ngathi kugulelwe ikhanda

0: Hayi makhono badingayo. Nibo ngithinta kule yami ethintekayo ke yona. Boda bona. Go abasenazi izinto abazozenza ndawonye. Abasenayo into ku-appreciate obunye umuntu, abasenayo into ezincomo. Kosiyam. Hayi ngibingelele wesisidoda leyo kupostana ubuye wenzeka isilima. Khona ekufakile cause kumuntu ahide abantu uthola ukuthi uzibona wedwa into engenamsebenzi leyo yokupostana. I hope unilalele njalo. Uthi ke sisidodo le ndoda kinesikhwele. Uthi nesikhwele nje ayikho lento yayo idlala ngalo sisi. Engabe ke lesi sikhwele ngiyazibuza sokuyithanda noma isikhwele nje sokuthi qhuba usuku. Sawubona sisidodo, ubhuti akaqala ziposte yena eqhuba inkobe eyolobola kasisi. Khona sokuqala siboneke lapho ukuthi kuyaphostwana. Ey, danko ke lapho, yes. Oh, I know, abahlala emhumeni. Nizula uthi qaphe kumapostana. Kuze ubuye aqamba uyalwa lolu into ekhona. The day uqhuba bonke ojamlutho. Uzibiza ngamagama. Yes. Uzisa lapha ekhweni. Uthi ngiyolobola. Ide teke sobona ukuthi hayi ke postwana. Ushaye zonke ushaye ushaye. Hayi ke nosisi ke bayavuma nabo sisi ukuthi hayi. Ingalolo suku obona nawe utrenda. Ngiyizwa utrenda lokhu. Trenda, trend. Koba ngampela ngampela yabona nje leyo kupostana ibhlungu ngoba umuntu imali lavuka yasi lese ngiyayikhuluma nje mina nawe sizihlalele umuntu imali lavuka futhi ke khona sesifucela sesibadala nje kunje awumazi nala esephethe khona i-remote as one abe right uyitshela ukuthi uyathandwa. Hawu bona usemalangabini. Hawu uzibona uvuthu vuthu. Aphinde idosi remote athi off. Pele. Wenze njani ke na usuyo offer lapha nalapha nalapha nalapha nalapha nalapha. Siningi into esifanele imishini efanele icishe ke manje. Ngani ngoba ubusukona imishini eminingi kakhulu. Siyamlungile kodwa pele. Na usukuzama bakithi kuyazanya. That is why mina don't judge abantu abathi hayi mina ngisayojola. I'm going on a date. Go on a date. I-date ayisho lutho. Go on a date. Funda ulimi lakhe. Funde konke. Bona ukuthi hayi iwona ndo. Oh, ayike kubhlungu kuma-chosen ngoba thina ke siyakhethelwa Nkosi yami. Yabona nje umunye siphiwe bazalwane. Oh. Hayi ayiyinganhliziyo kwele yamtakathi. Cika ngokuthi. Hey, ijulile ke le sobuye sikhulume ngolunye usuku. Let me just go to back to back. Umculo wabe mnandi ugijime negazi usithathe ukubeke. And never never kwazi se awenilethi lokugcina. Futhi ngiyiholide namhlanje. Ngiyeke nje ngiyithathe ngiyigijimise ngiyigijimise. Athe ngiqale kodwa before ngiye kulezo ngoma ke ngiqale ngilaleni nako.
1: Anjani sisidodo nabalaleli. Hayi izindaba iyabhuda. Ukhalele ukuthi akaphostwa. Ewunzima sisidodo. Ungamphosti umuntu osukuzana naye hayi ngoba usuke ungamthandi. Nomusuke mhlambe kukhona ungcali mhlambe ukuthi mhlambe baningi mhlambe kukhona ufihlila cha ingoba mhlambe sesikade suke umvikela izimini izintweni eziningi ezihlukene. So wenze sisidodo angiboni kubalulekile ngaleyo ndlela ukuthi umuntu umphoste noma umphostisile nje ngithandana kokuhle kungekho inkinga ukuthi umphostile noma umphostanga ngoba yazi

ishaya lento kakhulu. Post umuntu ngithandana lokuhle. Sekuyabo umuntu uyajika. Angisathandani. Sekubonizwe lonke futhi ukuthi hhayi akasathandani. Uthole omunye naye futhi uphinde umpost. Hhayi akukho right. Mina nje angikuthandi lokhu postwa nopost into enginandaba nje naye. Ewulasini lapha, eyinkulu indaba yewulasini. Ikhona lento futhi sisidodo ekingigidela ku-WhatsApp. Uthole ukuthi umuntu ne-WhatsApp onamachashazana engathi iwashi. La machashazana lawa. Uma seninikhulumile mhlawumbe benenza i-VN, bekwenzela i-VN. 24 hours ayisekho inkulumweni, sekudilithekile, akusekho lutho. Ukukhombisana ukuthi nike naxoxe. Iyona-ke mina ngikhathaza kakhulu ukuthi yini ndaba kufanele inkulumo yethu kade siyikhuluma 24 hours ayisekho ngoba yini. Lezi sidodo kuningi nje esibhekana nabo into eninje. So nje ubhuti akathele umoya phansi selongu sisi emthanda engenankinga bethandana. Imnike isipesi sakhe njengobantu abathandanayo yabo. So-ke nje angibothi sengazakhaleli ukuthi aphoste uma ngabe nje bothi bayathandana ba-right abanankinga othandweni labo. So nje aka-relax ubhuti athande umuntu wakhe ngale nje kokuthi babange izinto ey'ngasho lutho zokuphosta. Anonymous, ngiyabonga kakhulu sister.